0: libre!
1: Libre?
2: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedules ang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Walang masama sa okay lang,
3: pero
4: sa Star

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinong na dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
9: ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3
9: mapatas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3
9: mapatas mga butika.
10: D3 Bio with PCO.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3
9: mapatas mga butika.
10: D3 Bio.
15: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3
9: mapatas mga butika.
10: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag DDX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DDX 500 ka na.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang panubos
9: ang imo blood sugar.
10: DDX 500
9: garantisado.
10: Epektibo.
9: Aramis
10: mo. DDX 500
9: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang panubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod akon chan.
8: nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabasa
17: ang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
17: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katusik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
27: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
29: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
27: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
30: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tayo.
30: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Mas tagtinlo ang atay.
30: Happy kanunay.
27: DTX 500.
30: Masaligan.
27: Epektibo.
30: DTX 500.
27: Mahigo ba na ang imo dugo?
30: DTX 500.
27: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
30: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
30: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
30: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
30: DTX 500.
27: Masalikan.
30: DTX 500.
27: E3 Bio.
31: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
27: D3 Bio.
30: Ang D3.
27: Yung may BCO.
30: Ang BCO.
27: Yung may D3.
30: D3 Bio.
27: With BCO.
32: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako
0: ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
30: D3 Bio, ang D3 yung may Visio,
0: ang Visio
30: yung may D3
0: Bio.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: Ether Bio!
4: O si Karen, kadama mong isang akon hair fall, kag hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ether Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: Ether Bio!
5: Ang Ether, nga may visio!
3: Ang visio,
5: nga may Ether!
6: Oras sa las 8:16 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Bio kag Mighty C.
7: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Mighty C morning kay Sir George Jocampo sa Mariners Home sa Manila. Ba, manog sakay naman si Sir George. Sir George, halong ikaw ha. Keep healthy and keep bubbly. Sir George Jocampo, mga seafarer nato niya mga suki, tumarka mo DTX 500.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Ang illegal drugs penetrated na hasta sa mga kagawad or mga anay opisyal sa barangay. Kaysa Barangay Mustro, Anilaw, Iloilo, Ma'am Lorena Joso, Ma'am Neldy Bidan, balor 1.5 million pesos nga methamphetamine hydrochloride o konsabu nga nagabugata 230 grams ang na-confiscate sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Mustro, Anilaw, Iloilo. Tatlo ang manadakpan, Brinos Aritalia, Brinos Aritalia, anay kagawad sa barangay. Agiman preso bangod sa kaso nga Rabiri, Raymart Britanya. Raymart Britanya, bata sa barangay kagawad, kag Justin Flores. Justin Flores, Brinos Aritalia, Raymart Britanya, Justin Flores. Ang tatlo, lunsay residente sa barangay Mustro, Anilaw, Iloilo. Sunod kay Police Major Daji Bangod Dilima, Chief sang Philippine Drug or Provincial Drug Enforcement Unit nga madugay na nila nga ginamonitor si Aritalia kaupod ang duha ka mga runner kag siningkaron lang nadakpan. Naghimo pa sila sang props agoy nga matigayon nga masulod ang lugar sa mga suspek. Naghimo pa props si Police Major Dilima. Si Aritalia suno kay Dilima nag-operate sa 4th District sang Iloilo. Timagabaka 4th District, halin sa Pase, San Enrique, Dueñas, Stingle, Banate, Barotac Nuevo, Anilaw, Dumangas. Kag makapila na kabeses, nga ginsaway sa iya magulang, nga retired Philippine Marines. May retired sa nga magulang nga soldado, pero ay ginamati. So, bong aran na sa custody sang Anilaw Police Station, ang mga arestado, kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Samputan Vlog, thank you. Mami Asun Pineda, Ma'am Ais Ahmad, Ma'am Nin Fatahala, Vice Mayor Panga, Lamasan Pikso, and Ma'am Lele Pilale sa Tipulo Dueñas, Mighty C Morning. Alas 8:09 sa aga sa Pilipinas, subong adlaw, magasugod ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Anong ginalauman? What to expect sa proceedings? Una sa tanan, lengthy trial. Main malawig ini. Ang Senate Impeachment Court nag-schedule sang 92 ka-trial days. Ang trial is expected na mag-labot sang binulan. With the prosecution, armado sang 57 ka mga testigo, witnesses, kag ang defense team, may 26 ka mga testigo. High threshold for conviction. Sa pag-convict sa kay Vice President Duterte, kag pag-remove or pagkakasaya sa pwesto, kinanglan ang two-thirds or majority sang 24 ka member Senate votes. Dapat nga 16 ka mga boto out of the 24 nga mga senador. Subong ginapatuman na sang Philippine National Police ang heavy security measures sa diin may 6,000 na ka police ang gideploy sa palibot sang Senate premises to maintain security sa tiyon sang makasaysayan kag politically charged hearings.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Arisa linyata ang respetadong abogado anay congressman sang Quinto Distrito kag subong kilalang board member sang 5th District, Congressman and Board Member Attorney Rolex Tupa Suplico. Kong board seated diri sa K5, mighty si morning attorney.
1: Well, Ted, maayong aga.
6: Yes, sir.
1: Kailangan tagpalamati, maayong aga.
6: Thank you for taking our call. Kay balok ko gawo. Kaya nga nagapakondisyon ka. Kay parang bilog naman nga si Manang trabaho sa Capitol. Kong Rolex, Attorney Rolex, anong lauman sang common tao sa mga Pilipino sa pagsugod sang 92 days nga trial for the Vice President Attorney Suplico?
1: Well, ma-expect kita sa drama.
6: Mm.
1: Ma-expect kita nga may mga surprises.
6: Oo. Uh-huh.
1: Ma-expect kita nga grabe ang pagtanaw naton. Diri halos tanan din nga mata, halos tanan nga mga kamera sa mga sa media.
6: Mm.
1: Nakatutok diri ha.
6: Mm.
1: So every 2 p.m. umpisa untat ang pungsod Pilipinas para lang matanaw sa impeachment ni VP Sara Duterte.
6: Mm.
1: Amo na ginexpektar ko.
6: Oh, una hambal mo may drama, nga may drama ko nga.
1: Tibalan mo, ibuyag-yag mo ang mga personal nga detalye mo.
6: Oo.
1: Oh, halimbawa, no, ang articles yung impeachment, no, ang number one dira, amo ang alleged misuse ang 612.5 million pesos kagsang 500 million pesos. Ang 612.5 million pesos, amo ni confidential fund.
6: Oo, CF.
1: No? Mm. Ang 500 naman, amo ni ang kwarta sang DepEd.
6: Oo.
1: No? Mm. Okay. Tapos ang ikaduwa naman amo ning unexplained wealth, no?
6: Mm-hmm.
1: Siya kag ang iya asawa.
6: Mm.
1: So tanawon ning ang ilang ano ila basi ha.
6: Mm.
1: Tanawon ning ilang bangko.
6: Oo.
1: Ang guwasurod sang kwarta ni tanawon diri kay balantang ang latest guwasurod diri ka amount sang 6.6 billion pesos.
6: Mm. Mm-hmm.
1: So tanawon ini.
6: Mm.
1: In fact, da expect ako nga pati ang opisyal sang bangko taugon diri para i-explicar mo ang guwasulod sang kwarta.
6: Mm-hmm.
1: Okay. Ang ikatlo naman, amo ning bribery.
6: Oo.
1: Kay tikuno gitagaan niya kuno sobre itong mga opisyal sang DepEd, sang siya secretary.
6: Oo.
1: Na, ang ikaapat diri, amo ang I think amo ning pag by threat siya nga patyon.
6: Oo.
1: No, si President BBM.
6: Oo.
1: Si First Lady Liza Araneta Marcos, kaka ang former House Speaker.
6: Oo.
1: No? Amo ning Article 4 ang unahon ha.
6: Mm.
1: Kay diri testigo diri mga NBI so una ini. Ang iba ang kasunod lang.
6: Oo.
1: Amo na nga akong iya pala naawan diri. Karon. Nga ang may surprises. Ted tanahon ta nga tabo sa impeachment ni Herap Estrada
6: kada
1: impeachment ni Chief Justice Renato Corona.
6: Mm.
1: Okay. By the way ha, ika-tatlo na ning impeachment trial nga mag-igo sa Senado.
6: Mm.
1: Okay? After President Estrada, Chief Justice Corona.
6: Corona.
1: So, amo ni Vice President VP Sara Duterte. Para kay Sara Duterte, ikaduwa na ini.
6: Mm.
1: Remember ang una, talking strike down sang Korte Suprema. So, ini makasaysayan ini. O damo sang abogado nga luyag pag-intrader eh. Karon ginambal ko nga ang surprises. Remember sa impeachment ni President Herap Estrada? Di bala i-open to ang sobre?
6: Oo. Ano ganito ko si Pidal? Ano ganito ko si Pidal? Ano ito? Lain pag ito?
1: Oo, amo to blang sobre to blang kung sino gid blang tag-iya ka bank account?
6: Oo, Jose Pidal account.
1: Ipunggan to sa mga senador mo, remember?
6: Mm.
1: Okay. Amo tong medyo nakatenga ang desisyon.
6: Mm.
1: Okay. Ugaling nag people power, remember?
6: Oo.
1: Kag si Herap Estrada nagsakay sa Baruto, nag-cross sa Malacañang Palace pakadto sa Malacañang Park.
6: Mm.
1: Tiging construad to nga resignation, di ba? Implied resignation.
6: Oo.
1: Ang dri naman sa kay Chief Justice Corona, later on, nabuyag-yag galing na nag-distribute sila kwarta, projects, remember?
6: Mm-hmm.
1: Amo tong DAP, Development Acceleration Program,
6: Program,
1: which was later on struck down by the Supreme Court as unconstitutional.
6: Mm.
1: Doon nagbaton to sila mo.
6: Mm.
1: Ha? Oh. Pati to mga congressman doon nagbaton to, pati mga senador nagbaton para kuno no ma-rule in favor sang impeachment ni Chief Justice Corona.
6: Mm.
1: Ang gigamit sa to amo ang DAP Development Acceleration Program.
6: Oh.
1: Okay?
6: Oh.
1: So amo na ginambal ko nga surprises diri ay han mataboy na.
6: Mm.
1: Nobody can say, ha?
6: Oh.
1: Okay.
6: Mm. Will it go to the full length of 92 days nga trial ini or may mga matabo ay be in between na Kong Rolex imo pagbanta?
1: Hindi ta kasigurado ang kay Erap Estrada nag-EDSA to mo.
6: Mm.
1: Do EDSA 2 to bala.
6: Oo.
1: Ang EDSA 1 amo to yang pagpahalin kay Marcos Senior.
6: Mm.
1: Ang EDSA 2 amo to pagpahalin kay President Estrada. Why to matapos ang iya impeachment?
6: Mm.
1: Oh, ato ba lang ginabandon sa sangiya ng mga sang military?
6: Oo. Oh,
1: oh, na pwersa siya.
6: Hmm.
1: Na magsakay sa bangka, magtabok to halin sa palasyo pakadto sa sa Malacañang Park.
6: Hmm.
1: Amo to nga tabo mo. So why dito matapos?
6: Oo.
1: But nagumpisa sila.
6: Oo.
1: Diri naman niya kay Chief Justice Corona ya, may pamatbat gid. Galing later on nabuyag-yag.
6: Hmm.
1: Na nanaktagali sila proyektos,
6: oh.
1: No?
6: Hmm.
1: From 100 million to blah, 50 million. Pati ako pa doon, ako doon, 200 million
6: ang iba
1: nakuha.
6: Hmm.
1: Amo ina, no?
6: Hmm.
1: So, diri, damo, giniguro sang surprises. Hmm. Hold on to your seats. Kaya doon drama ini.
6: Oo. Mansig, kwani, panamin namin ni director or mga think tank sa likod ni Kong Rolex?
1: Kan ako ya, ha?
6: Hmm.
1: This can make or unmake politicians.
6: Hmm.
1: Okay, balan mo nga. Ha?
6: Oh, oh.
1: Sa impeachment ni Erap Estrada, nag-apply ako prosecutor.
6: Oo.
1: Oh. Okay, galing yung pili, hindi ako, duha kami nag-apply mo.
6: Hmm.
1: No? Kundi ang upod ko man na congressman, pero siya ya, editor-in-chief sa Philippine Collegian. Ako naman ya, member ako sa UP Student Council. So, wala akong ipili. Atong ginhambal ko nga na congressman nangamuti siya sa trial. Balan mo gimpa-qualify sa iyang witness. So hindi gani siya kabalo. In full view, ha. So in fact ginbuhat ni issue kontra sa iya sang iya re-election na pirti siya. Ginhambalan siya qualified the witness. Nagamo nang pobre
6: Nagang-ang.
1: Oh. Ang siya.
6: Oh.
1: Si ang qualified the witness, simply mo lang na ihambal mo lang nga, Your Honor, I am presenting Juan de la Cruz.
6: Mm-hmm.
1: He is a businessman from Iloilo City.
6: Amo
1: mo lang na. Amo mo lang na.
6: Tinagali ko nung...
1: Kung
6: kunuway abig gatoon, tiyan mo na yung angkay, kunuway kagatoon sa imong turf?
1: Si Dria, admittedly, no, Ari ha, the rules of procedure on impeachment trial sang Senado, nag-aallow ina sang lawyers para sa defense. Pero ang lawyers para sa ang lawyers para sa prosecution ari ha, they appear by virtue under the guidance and supervision of the prosecutors. Di may banda yung prosecutors yung gusto sila gid mo. Di medyo kung sa mga abogado hindi ka na matalom dala kay dugay ka na sa kamara mo. Why ka naga practice? Remember, ang lawyers are not allowed to practice law. Pag Congress, again, liwaton ko ha, congressmen are not allowed to practice law. Okay?
6: Kaya asa ka lang sa kwan? Asa ka lang sa notaryo? Hindi git pwede?
1: Yes, bawal na. Ang notaryo is practicing law. So therefore, congressmen are not allowed to practice law. So medyo, Ted, medyo habol-habol ka nagawa.
6: Oo.
1: Posible mga motik like kinambal ko ni nga congressman nga upot ko. Hindi ko lang pag-mention nga lang niya.
6: Yes,
1: So medyo ano ka na? Medyo kinanglan na lain yung trial practice mo. May mga hindi talan nga abogado ka trial mo. So ako yan naghahambal na ikumparar mo ang private lawyers nga defense abi ni Sara Duterte. Kilala ko na mo. Amo ng law firm ni Fortune versus Narbasa. No? Compared sa mga congressmen, medyo habol-habol sila. No? Hindi sila matandos katulad sa lawyers ni Sara Duterte. No? So So anong ina-obra nila? Nakuha man sila sa private prosecutor.
6: Oh.
1: But tanan ina, under the control and supervision sang private prosecutors who are all congressmen.
6: Mm. Okay. Estudyante bining legal team ni Sara, how superb ini sila? Sanay sino ini Kong Rolex? May idea ka?
1: Amo ni ang law firm ni Fortune and Narbasa.
6: Mm.
1: Okay?
6: Oo.
1: Si Siegfried Fortune, abogado ko na sila sa una.
6: Oo.
1: Remember naging pa-impeach ko anay si Chairman Benjamin Abalos ng Comelec.
6: Comelec, odd.
1: Ang lawyers naging kuha ko, sila na.
6: Mm.
1: Okay, so, mga ano na sila, matandos na sila, batikan na sila.
6: Mga matalong na
1: sila ng mga lawyers. Okay?
6: Lagting, galing ni Kong?
1: Oo, ano na, mga ano na sila, mga kilala na sila
6: tapras,
1: sa Metro Manila.
6: Tapras.
1: Ang law firm nila, ang si Siegfried Fortune, ang iyang amay, judge sa Quezon City.
6: Mm.
1: Ang iyang manghod, pero nag-separate na sila sa law firm, amo si Archie Fortune, classmate ko, sa UP College of Law.
6: Mm-hmm.
1: Ang natingala ko lang, kaya ang asawa ni Siegfried Fortune, utod ni Boeing Rimulya.
6: Mm.
1: So sige lang, iniya mo.
6: Oo.
1: Iniya si Gregorio Narbasa, si OG na tawag namon.
6: Mm.
1: Mga 3 years lang na ang iyang first year ako, sa College of Law doon sa UP Diliman, fourth year na siya.
6: Mm.
1: Ang iya amay, amo to si Dean Andres Narbasa, na dumduman mo na.
6: Oo. Oh, oh, oh.
1: Amo itong tawag Black Ray Dean. Siya to ang dean sa UST College of Law.
6: Oo.
1: So mga batikan ni sila, katako na siyang law firm nila dito sa Metro Manila. Siguro mga 30 lawyers na o 40 lawyers.
6: Mm-hmm.
1: Basta isa sa mga kilala.
6: Oo.
1: Batikan, masigasig, matalom ng mga abogado.
6: Fortune Narbasa sa Lazar Law Office ini. So ilang lead counsel, Attorney Rolex, si Attorney Sheila Season. Tapos ang balamo mo
1: sa law firm nila.
6: Oo. Si Attorney Philip Siegfried

0: Bros Gil ini?
1: Oo, that's correct ha. Kagadugan ko pa ha.
0: Oo.
1: May isa pa dala nga hindi members ng law firm nila, pero may kaugalingon nga law firm. Amun na si Attorney Michael Pua.
0: Oo.
1: O nga anay,
0: ang spokesman niya sa una? Oo.
1: Ni USEC, ni Secretary Sara Duterte, isang siya, Secretary of the Department of Education.
0: Oo.
1: Impact ba yung initial na nga sambuwa sila? Amun itong pre-trial conference bala? Nga kuno ha, amo nang aligasyon no, pinyerde ni Attorney Sila Season si Congressman Jerbel Luistro.
0: Luistro?
1: Di ba may amo nang news? Iko balo ko na advertisement lang to o ano gito, bala mo ini si Congressman Luistro, ano ni siya, prosecutor ni siya sa muna. So naanad ni siya.
0: Mag-ano ni sila ni Kwan, ni Armin Luistro?
1: Uy, ko kabalo kung parintihanay sila. Kasi Armin Luistro, di ba mo itong Secretary of Education, siyang chief po ni...
0: Pinoy?
1: Arroyo, ni GMA.
0: Hindi kay Pinoy.
1: Pero siya to, Lasal to siya, Lasal.
0: Oo.
1: So, uy, ko kabalo kung parintihanay sila, ha? Okay? Basta, ako ya, ang akong nga pagkaintindi, ini si Congresswoman Luistro, isa ini ka public prosecutor sa una bago siya maging congresswoman.
0: Anong mga potential outcome or political impact sining lengthy trial ni VP Sara Attorney Rolex?
1: Okay, ari ha. Panahon na ito bala, Ted, ato natabo bala kay VP Binay.
0: Oo.
1: Hindi ito trial ha. In aid of legislation adto sang Senado. Okay, at the time, si VP Binay, ano na siya? Contender siya ng magdalagang presidente.
0: And
1: he was very popular. At sa mga ratings, abansi siya eh. Remember?
0: Oo.
1: Okay. Pero ang tatlo, ka-senadores, sino ato? Senator Cayetano, Senator Trillanes, Senator Marcos, who is now the president. Binirato siya sa parking building 2. Sa construction ha, sa anomalya, sa parking building 2. Ang parking building 2, amo na ang isa ka-opisina, complex na siya, no? Na may opisina, may anuman, may parking sa kilid, sa City Hall, sa Makati. Ang pobre, never recovered, ha? Nagsarurot ang rating siya. Karon, balikan pa si VP Sara Duterte. Dito sa kamera, sa hearing sa kamera, why siya mag-intra? Why siya mag-intra? So one-sided ang natabo dito. You know na apektahan ang ratings niya ha. Na nagpa-survey sila one-on-one. I think si Erwin Tulpo ang gin-survey kontra sa iya. Igualis na sila. No? Pero naka-recover na naman siya. Okay. So anong punto ta? Ang punto ta dire kung ang baho mo ginapagwa, no? Gaka-apektahan ang imong rating sa survey. No, ano nga baho ang ipagwa? Huwag ko kabalo, no? Amuna ang may surprises kita. Pero ang isa kaligasyon dire, amuni ang isa kaligasyon dire, amuni bala ang Article 1, amuni Article 2, amuni bala ang unexplained wealth, failure to disclose ang saluen, no? And failure to divest from mga business interests. So pagwao na ang iya ding deposits siya ni upod ni siya sa iya bana kay Attorney Mans Carpio. So basical kalon ini na amo na yang akod nga na foresee dire.
0: Pagwaon gid ang tanang nga baho. Pasungawon gid tanang nga baho.
1: That's correct ha. Ang imo ano gani tawag ted ang imo ginamos.
0: Oo, ginamos mo nga tinago.
1: O nga tinago pagwaon sa publiko tiga pamaho ang ginamos mo. Di ba? So amo na gina-expect ta drama, no? Surprises. Na mo ina. Okay.
0: Okay. So lawik pa man niya. Damo pa ng interview anay para sa imo kong Rolex kay inahulam na mo subang expertise mo parte sining trial ni Kong. Salamat kita. Nawal lang ko any time.
1: Madamo nga salamat Ted, kag madamo sa salamat sa tanang tagpalamati. God bless you and God bless everyone.
0: Likewise. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Damo pa tayo sinog pamangkot kailang kiti. We all pause for a quick break at pagbalik tang update naton sa field sa pagsugod sang caravan sa anniversary sang station. But hold on, damo balang tayo yan sa mga adlaw. Sakto na ba ni Ma'am Laura, may May basketball kita.

0: may tennis kita ni Alex Iala kag ang pagsugod sang trial sa Senado. Alas 8:38 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Baka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So, una,
11: magid ako sa akong body odor.
12: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanubo.
13: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may
16: Physio.
13: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
16: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
13: D3 Bio.
19: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
2: ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
3: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
4: DTX 500.
10: Masaligan.
4: Epektibo.
10: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
10: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
4: Masaligan.
10: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
4: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sa late sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
4: Mighty C.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
26: Oras, alas 8.48 sa aga. Oras, sulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
27: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
26: Sa mga nagakutoy-kutoy ang tiyan, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under, why lang sa, why bla lang og. Mag-Clinica Spore Biotics. Kung na-dysmenorrhea ka, magtumar Clinica Spore Biotics. Para manami ang kaon kagtulog, magtumar sang DTX 500. DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Are you still there? Nag-change outfit ako ay parang maka-unat-unat kita. Mayo di upod kay Sir Lawrence. Kay ma-check kita dugay-dugay sa aton update sa field. Sa pag-sugod sang caravan sa 50 year anniversary sang K5 News FM Iloilo. Gabordahin na diri sa palibot sang sudad ang caravan. Naka-standby K5 Eric Joel Cordova. Tinas lang area subong ha. Yan ang ilang mga rota subong para sa managapamati sa radyo. Kaya naglantaw sa Facebook. Mahina kayo may live feed kita. Si Ma'am Bing Space dito sa Singapore makalantaw. Si Ma'am Laura, si Mami Ason Pineda, si Ma'am Maricel Casiple, si Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Betty Solosyo, si Sir Beboto sa Duñasa, si Sir Edgar Barbadon, Samputan Vlog. K5 Eric Joel, go!
28: K5 bed sa subong nagpatigayon sang karaban ang bugos nga pwersa sang K5 News FM Iloilo.
26: May video ka aw.
28: Diri no sa pagselebrar naton sang ika-5 nga anibersaryo. So bago lang gid ka K5 bed nagsugod ang aton sini nga karaban halin sa Haro Plaza sa subong padulong na kita diri sa Commission Civil Street sa distrito sang Haro kag magrapos kita sa K5 bed sa Magdalo Street. Dira bala sa may isa ka espilahan ha. Left turn kita ka K5 Ted pagadto sa Gaisano City.
26: Oh.
28: Then diretso kita ka K5 Ted sa Bonifacio Drive sa tubang sa Iloilo Provincial Capitol. Tapos si Snark Street pagadto naman sa Fort San Pedro. Then maliko kita dira sa may Philippine Drug Enforcement
26: Campo Delgado
28: sa K5 Ted o Confidia. And then malusot kita sa barangay Santo Rosario, Durano, or Barangay Concepcion, Dera Kakipartan. Then, mabalik kita sa may Plaza Libertad, going to UI Kakipartan. Then, ma-left turn kita, pakadto sa may UNITAP.
26: Lidisma.
28: Kita Kakipartan, pakadto sa may Lidisma Strip. Sa distrito, sa city proper. Pan den magi kita dira sa may Iloilo Terminal Market no. So abang-abang dira ang aton nga mga listener kag ang mga K5 News FM supporters naton dira sa area sang super. Kami ara kita sang gamay kamay nga pangatag sila ka K5 Ted. At least mal video malingaw man sila ka K5 Ted. Kag den lapos kita sa Iloilo Doctors College. Right turn kita ka K5 Ted pagadto sa may stoplight. Sa may General Luna Street, left turn kita, pakadto sa may Mulo Plaza. And then, right turn man kita, kakipartan, sa may distrito sang Mandurriao, sa may Taytay, Drabla sa Medical City. Then, dorobiritso kita sa Armapa Street, sa Mandurriao. And then, right turn kita, lapos sa may Western Visayas Medical Center, kakipartan. Then, lapos kita diri sa may Carlos Bishop. Then la right turn kita pa Diversion Road kaga kuwan kita kay 510 left turn kita pa balik diri sa Haro Plaza. Kasubong kay 510 dari na kita sa Burgos Street sa distrito sang Lapa.
26: Kasi may live feed kada.
28: Nagauna diri subong kita patrol 1 kay 510 then nagasunod sa aton ang drummers ka nagasunod sa aton riders ang neutralizers nga aton sini nga mga amigo nga mga riders. Then drummers kay K510 and then ang mga service ang aton nga mga kampyon nga ang course ang mga kampyon nilang salakyan and then ang aton sini
26: sino kaning mga sino nga mga kampyon mga mangkor K5 Eric
28: galin pa sa nagalain lai
26: guys ani palyo gano manami kita ni may monitor kita para nga nasungsong bla sa longgan sir Eric
28: sa aton ang highlight ng aton sini nga music nga K510 o kunang sound K510.
26: Oo. Mga bay ko sa imo palyo ka monitor abi basta may monitor ka dira. May nang radio monitor lang AM FM para nga maka-break ako sa imo. Or sa mga reporter kada. Oo, nami gid ah. Ibala mo mo ginayang live blog ko nang reporter ka may notebook ka, may monitor ka, may ballpen. Oo, sige mo tian mo ko.
28: Yes, sir.
26: Okay, mas nami pagkita ni ko may feed ka mo live feed bala para makita, bala ma picture out sa mga taga Palamati ta or mga viewer tabla. Hindi na kami ng area. Ambal mo ang mga salakyan sa mga angkor. Sana sino ang angkor na?
28: Day Kakipa John Sapio. Kakipa John Alohado Kapulot.
26: Kampyon si John Sapio? Kampyon?
28: Yes.
26: Perte? Garagutong, garagutong. Di skapulot. Garagutong man.
28: Ara man si Kakipa John.
26: Ah, grabe nga Moriones ni Garapone. Sino ganyan ambal mo? Dali lang. Sino mo si Amal mo? Sino ang kampyon ng mga angkor ka K5? Sino? Ang ga-consubo ang nag-karaban? Sino?
28: Si K5 John Aluado Kapulot. K5 John Sakyo. K5 DJ Machokulet. K5 Ray Sia Umalay. Kagang mga managers ang bilog na K5 News FM dari sa Western Visayas K5 Ted. Kay K5 Arjan Belcoro. Kay K5 sa Kalibo K5 Ted.
26: Kayo ang nang kilala. Ang daan. Gatdan kay Kikron. Kilalahan ang iban mong mga bisita. Ayho. Okay doon.
28: Hey, Ted.
26: Oh, di nakamunampi. Basin, amin, dami kung may feed, may live feed black kita para nga map, no, nag-alag, ginailibot ang mga viewers sa bilog ng syudad.
28: Kaki 5 Ted, basin kung pwede makatawag si Kaki 5 Lawrence, kaki 5 Makoy, kagtawagan niya lang ako Kaki 5 Ted sa Viberson eh.
26: Sige, mas maigad. Okay. Standby. K5 Eric. Sige lang. Oh, sige. Okay, ma-viber kita para makita tabla. Manawag lang si K5 Lawrence. Ah.
28: Sige, K5 Ted.
26: Oh. Kag kun sino pa nang iban mong pwede maka-report para lang haboy-haboy bla may sa tunga ka o may sa
28: Sige,
26: diretso ka lang. Sige.
28: K5 Eric.
26: Sige, diretso ka lang daw. Sige, dang describe mo. Kaya ang bago, tani para lang makuanta, makita tagid. Sige lang. So, di na ka mo subong, din ka mong area na.
28: Di na. Ari kita, Dre. Sa may Magdalo Street na, no? Sa distrito, sa Lapas.
26: Magdalo, anong landmark?
28: Sa may atubana kita sa Centerist
26: College
28: sa
26: K-5-10. Okay.
28: Sa madamo, nandiri sa mga amigo na ito, ng mga transika driver.
26: Oh.
28: Aray, mga sabuag kita wala
26: sa na, very good.
28: Gamay-gamay lang na ito nga
26: Centerist
28: K-5-10.
26: Odd, odd, odd. Tapos mag-abot nyo da, magwa nyo to sa may bangga ng Lapas Market, matabo ka mo pakadko sa labitasan or madritso ka mo pa kapitol ng area?
28: Ma-left turn kita kaki 5-10, giri sa may Gaisano area.
26: Gaisano,
28: Lapas Capitol.
26: Taytay, River Queen, Hall of Justice, Capitol, Don Baptist. Tapos liko ka mo pa to pa St. Paul's Hospital.
28: Hindi, makakadto pa kita kay Kipartel.
26: Ah, Casa Plaza. Casa Plaza, YMCA.
28: Ah.
26: Nang kwan sa may Citadines. Pagkadto na to sa may Plaza, sa Plaza Litagay. Yung kapang abay si Ma'am Binks niya para makita man namo ng City of Iloilo. Ilagaw, anay si Ma'am Binks, may agad. O, di na ka masubong. Kwanin na may magdalo lapas na.
28: Nasubong kay Bertel, dari na kita diri sa may, malapit na lang kita sa Gaisano, no? Diri sa may Luna, Barangay Luna, sa distrito sang Lapas. Kaga, approaching na kita sa may Tulay, kaki 510. Then, paglabaw natin diri, magalabay na kita sa Iloilo, Provincial Capitol, kaki 510.
26: Oh, sa Capitol, then liko ka mo pag abot sa may island sa Capitol, pa Casa Plaza?
28: Yes, yes.
26: Oh, Casa Plaza, Dason Cabalum, Amigo, or Citadines na Subong, Dulditso. Oh, sige, bira.
28: Sa Subong ka K5 said, no? Masadya, diri ang giniwas nga karaban sa K5 News FM Iloilo. Kaya ang
26: sila ka no, sa tao sa kailid.
28: Na anibersaryo, no? So, nagpasalamat din kita sa tonsining mga listeners, solid supporters, solid Facebook followers kay K5 said. Kaya kung hindi, tungod sa ila, wala kita. Nag-amo sinatiri sa siyudad, kag-provincia sa Iloilo kay K5 said. So, nagpasalamat kita sa liwat sa ila, no? Kahit tungod sa ilang suporta, aras sa giyapon ng K5 News FM Iloilo. Kagka-especially man sa atong kining very humble, kag-generous na CEO sa K5, Doc Rameloy.
26: Para na si Doc, way pa?
28: Wala pa ka K5-10.
26: Oh, Dod.
28: So, sa tubong, aray si kita naton si Kuya Andoy, direct sa ibabaw sang taytay. Nagakuha sang kampiyon ng mga video ko picture sa aton ka K5-10.
26: Abi ko kung galatay si Kuya Andoy sa kwan sa may nang railing sa kataytay sa may kwan da sa may lapit sa River Queen. Why?
28: Wala. Nagatindog lang siya ka K5-10. Kasi, palantaman ang talent ni Kuya Andoy. Pag-alapot sa muna, iyagin na specialty ka K5-10.
26: A very humble guy, si Sir Andresito Sonico. Oh, sige, sige. Dina ka mo.
28: Subong.
26: 10:20.
28: Subong kay 510. Ari na kita sa may atubang sang Hall of Justice.
26: Hall of Justice.
28: Kagka nami, there is ang flow na ton kay 510. Kaya ang traffic, nagubyon man sa ton. Kasi tungod nga gin plus star ni kay 510 eh, ang pagkuha sang aton sining permit.
26: Oh, ginigid ah.
28: Isang oras kung sa dino, hindi tama bala kasi 5-10 ang hindi tama ka busy. Or bala, ito bala na ito, Lunes Adlaw, pagpatak na ay alas 5:30, pasaka kasi 5-10, padulong alas 8:30. Grabe na ang kwan, ang salakyan, ang bulyong ka salakyan. Thank you, Ben, kay kasi 5-10, no, kasi tanaman ang atas.
26: Grabe si Jenny, no? Si Jenny gagata, utok niya, no? Naka-D3 bayo mo.
28: Naka-D3 bayo, naka-may kisi.
26: Why pa na sa kadaan? Why pa na nga daan yung D3 bayo? Gata ng utok niya. Di kay karon nag-D3 pag D3 bayo pag ika-may kisi. Grabe pag ng gata niya mo. Why kung tap mo?
28: Mo, ang iya si K5-10.
26: Ano?
28: You know naman, si K5-10 ni wala ginakapoy, no?
26: Tungkol ah, why na yun? Why may katuro?
28: Iya nga D3 bayo.
26: Why magturo? Presyon na ni kisi? Presyon na kisi, why turo?
28: Very energetic.
26: Oo. Sige. Hindi na kamo da, hindi na kamo 10:20 nyo. Lawagang mga palayog ang mga landmark.
28: Sa may atubang gidnis mo sa Iloilo Provincial Capitol.
26: Oo, Dod. Nakita mo si Gob Toto, nag-wave. Why?
28: Kaya ba, Dad?
26: Nakita mo na si Gob Toto nga nag-wave. Why?
28: Ah, Wala pa. Kasi balantaga, medyo makuan-kuan pa man eh, kay Lunes. Masi kung busy, sigob to.
0: Sa ako ko rin si Koba.
28: Subong Lunes, may flag raising ceremony mo. Ang tanan nga government employees.
0: Huwag mong kita na si board member Lito, kahilig daw ay. Basi kung gala, udyak-udyak, das kalipay, why?
28: Wala man na defensive.
0: Huwag mong kita.
28: Wala.
0: Huwag mong kita. Si Dr. Olbanyas, huwag mong kita. Nag-kuan, ga-saget, why? Paglabay
28: wala
0: mo?
28: Wala man na. Pero maskin wala dire ang presensya nila ang nagpakita sa aton. Kumbatsaga naton kag na ma-appreciate naton ang ilang pagsuporta sa K5 News sa family Ilocano Kasi 5.
0: Deras Capital damo nagapamati mo sa mga program la naton kilan taw sila. Si Ma'am Lynn Sulugastua. Deras Capital gapamati kina sila. Kag deras sa may provincial information sa Picao office bala kay Sir Neryo Lohan. Gapamati sila sa aton si Sir Joel Tormon. The rest dela gapamati. Din na kamo.
28: Sa subong arena kita kay Pisces sa may Snatch Street. Medyo naga pugok-pugok kita dere sa traffic kay balantaman nga ang morning area. Tama gid ka busy kag volume ang sarakyan dere kay Pisces nga nagalalabay.
0: Going towards sa City Hall amo gimana ate although nga may alternate route man dito sa kwan sa piyak sa may Mulyoning area. Pero te ang major thoroughfare drang old amo na old business district gid ang start ina drap ay di imbasa Salvador titular
28: kay Pisces da kay maskin grabe ang volume ka sa sakyan dere continuous ang dalaga na
0: kay dasig ang flow no dasig ang flow ninyo no at least wicket ini maguro mga isa ka oras to matapos ani.
28: Yes, dira dira kay Pisces. Kagisa pa, nag-ugyon man ang simpo subong sa aton kay Pisces. Doon pa, ngay gidya sa nga doon ginabugayang, gidya ang K5 niya sa family ilo, kaya ang ebenta halin sa Biyernes, sinalikdan niya si Mana, ang KKB naton sa duha ka barangay, successful, kag wala man nagtupa ang ulan, ang aton nga fan run, nami man ka K5-ped, no? Kag very successful man, dito kaya akon sa Ililo Sunset Boulevard. Kag subong, ang aton sining nga karaban, very, pangamuyo naton nga magiging successful man ka K5-ped, kaya ang aton sining nga palabuton nga gala night karon sa dati
0: ka K5-ped. Si Jen-Jen, imamura, din si Jen-Jen ka pong kasakay?
28: Si kay Kipad Jenny, wala pa di ka Kipad Ted. Wala ka lang mabala ko din siya nga patrol na nagsakay. Pero papunta na kung din siya nga patrol.
0: Tawagan tapag i-bandera di si K5 Karen or sino nga available para nga may variation kita on air on, and online man. Sige. Hold on ka na ida. Inawa na itubig.
28: Sige, K5 Ted. Kada base kung pabalikon kita ni K5 Lawrence, sa Viber ko na lang siya tawag. Tapos ang on air, K5 Ted, sa kwan lang kay cellphone ni K5 Makoy.
0: Thank you, K5 Eric. Tumar ka mo may TC, ha? Thank you.
28: Sige, K5 Ted, ang ining situation na report na nungod sa ikalima, ang anniversary yung K5 niya sa family daw. Karaban, subong nga aga. Kakaupo dire ang bugos nga persa sa K5 niya sa FM team. Sa bilog ng Western Visayas, kagang atong sining mga riders, sound system. Ako, si K5AG Cordoba, para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko, ang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Makita ninyo sa bang sa live feed ang ruta sang caravan. Tawagan ta si Sir Matmat, si Sir John Sap, si Sir Jun. Para nga may variation kita online and on air bala. Namigid Sir Lawrence, please. Thank you, Sir Salvador Titular. Din ka, Sir, ka barangay sa Kalinog. Salamat kid, ha? Kay Ma'am Beth Idarilla, Sir Arturo Lilia. By the way, sa managapang labanan din mo ni Oras, Ma'am Jesusa Ralios sa barangay Bakay Dumangas. Kay Ma'am Evelyn Sumblingo Erekre sa Sarvel's Food House. Ma'am Evelyn, kumusta ikaw? Kay Ma'am Ev Sotik. Dira sa Sara Iloilo, RNV Itiri, Fanny Batsoyan and Karin Derya sa Kilid sa Gaisano, Kapital sa Gaisano, Sara. Salamat sa inyo, ha. Nakasadbay, Arena! K5 June, Aluhado Kapulot. K5 June, good morning.
1: Good morning, K5 Tid. Good morning sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati diri sa K5 News FM Iloilo. Happy anniversary. Happy 5th anniversary sa K5 News FM Iloilo. K5 Tid, why ka di ka upod?
0: Ati, why man ako physically pero ang akon nga ba kabubot, akon buot ara manda. Di na kamo subong 10:20 din kamo nampi K5 John.
1: Ari subong sa may area sa Ngatubang sa City Hall gid.
0: Si Tio, tiara si Kwanda, si ng OJT.
1: hindi ko makita kay ako pa biga drive tapos
0: sino ima mo?
1: Ako lang isa, supposedly si KK5 Robert Pacardo bla. Aton nga manager sang kwan sang
0: Foundation.
1: RYU Foundation.
0: Oh, dad, di wise Robert.
1: Naulihi siya.
0: At tapos gid. Mapusapit sa karon na pa 50 times. Nami ya, ayos, budlay-budlay. Kuha mo, nag-drive, nag-report ha. Amo na ya.
1: Nasiplatan ko si KK5 Robert Pacardo. Aros kilidalan, galing di ko magkapahiga. Kiti ga-report ko si imo, abi.
0: Ang bali lang sa simo, sakay ka nang sa roliko.
1: Hindi ako ganit. Hindi ako kapahigan. Kaya tayo ga-report ko. Tapos ga-drive. So, alang-alang, git. Pagbalik lang karon na. Oh. K5 Robert, pagbalik karon la bayon ta kada. Aras sa may atubang sa City Hall git.
0: Aras sa City Hall?
1: Yes, subong. Ari na kami sa may dalan sang Santo Rosario Durani pagadto ni sa may Port San Pedro.
0: Mm-hmm.
1: So ang amon nga direksyon iti ginlawag kagaina niyo nga aton nga ruta. Ginlawag niya KK5 AJ kagaina. So subong lapit na lang kami sa may Port San Pedro drive in diri sa kilid sang dagat. And then after sini malibot kami lapos sa may daw Mulilune bla.
0: Hindi na ako.
1: Hindi
0: ako daw mo, hindi ko magi sa UI ng area.
1: UI, oh, mabalik kami.
0: Oo.
1: Malibot, balik.
0: Balik, ko oh, bangga.
1: So far, sa aton nga paglantaw, no, damo man sang, kwa, no, sang mga pumuruyo na aton diri sa kilid magtimbang sa dalang yung nalabayan namon.
0: Oo, oh, dad.
1: Nga nag-wave and na aware man sila no, nga ika 5th year anniversary na sang K5 News FM Iloilo. Gintukod ini sang aton nga chief executive officer nga si Dr. Miloy. Ang kilala nga pinaka generous nga tao sa bilog nga Eastern Visayas no. Bilog nga Pilipinas na ni. So aware sila nga ti ikalima katuig nga pagsukat sang K5 News FM Iloilo. Pagsugod gid sang July diri sa may siyudad sa Iloilo
0: 2021 July adum duman ko first ko nga on air July 1 man mo
1: gani oh.
0: Oo.
1: So
0: ikaw ya kagawad pila ka ng katuig gani de daw na una ko sa imo no
1: daw lang babala no
0: pila na
1: tatlo na katuig
0: oh mo una-una kami sa imo ni K5 diyan sa una ko sa iya daw pila ka bulan tapos sulod man diyan sap.
1: Yes, so kay after nga nag-resign ko to sa PIA, nagbuwasunod si K5 dyan sa PIO. Dre sa dayo nagdiritso sa K5 News FM. Di ako ya, nagpolitiko ko. Dumilagan ko yung mayor sa sunod. so after sa to, pag 2023, amo pagsunod na to sa K5 News FM. So 23, 24, 25,
0: Anom, at tatlo na katuig.
1: Kung pagkailangan ng kanila, tungod kay kanami sang tag-iya sang K5 News FM Iloilo at K510 no.
0: Oh.
1: So mo man sa imo kung sa kay ka K5 kan sapyo man eh.
0: Doy gi ko maglaom nga may inop na nakita mo gi sa una dito ka sa piyak dito man ko sa piyak kadungan kita programas gabi mo.
1: Gani man no. So ambo ni nga istasyon nga ang mga inikwintrohan na isang programa sang una, nagtiriringob sa isa ka istasyon.
0: Oo, oh, nagtiyakwa na. Daw, naging tipon.
1: Oo. Oh.
0: Tiyama ako nung
1: mga... Kuhay gani ko maglaom sa kalawig-lawig ko nga chimpo sa broadcast industry, mga almost 35 years na.
0: Oo. Oh.
1: May kong maglaom nga mga kaupod ko si Sir Warren Friends.
0: Oo, oh, gani. Oo, oh, Warren, amo gani.
1: Oo, oh, bla?
0: Oo, oh, gani. Alin pa sa ruwas, no? Danay ka mo to sa... O danay ka mo to ya, sa piyak ka man to yung pukatod, sa piyak man tong barangay, sa ruwas. Tapos, pagbalik yes. mo de, sa ibalik mo sa sudad, sa dilo.
1: Yes, nag-inengkwintro hanay kami to sa una sa Rua City sa mga programa.
0: Oo.
1: Isa man ako sang ginpalinginan niya sang ulo sang una to sa Ruhas.
0: Amo gani.
1: So subong da way ko mag-expectar nga mag-updanay kami sa istasyon kag siya nga kon nga mga station manager
0: kita mo. Balik-balik magitod ang ano no ang kabuhi kag kalibutan no.
1: Gani.
0: Hindi kag makambang full circle gitod da kay 5 June. Nga muna blang you invest in good relationships. Okay, basika sini mo naga binumbanay ka mo on air. Tapos pag kilita na yun, sinunguranay ka mo. Pero yun ang kwan lang yabla, sports lang.
1: Actually, kwan eh, professionalism ang ginagamit ng didre, no?
0: Oo.
1: Pag-ara sa on-air, gawin na swasanay, siyempre, panami-nami talakay sang isyo, panami-nami opinion, panami-nami sang pakita sang abilidad kung paano ka magtalakay. Eh, ang mga, kwan, ang mga media, ang mga broadcaster, like for example, mga ilabi na git ang mga komentarista, bla.
0: Oo.
1: Palariho man lang ni ang tanan nga istasyon, palariho man lang ang balita nga ginabalita. Galing, depende sa imo nga abilidad ya kung paano ka magdala sang balita, kung
0: correct.
1: Paano ka magtalakay sang isyo.
0: Paano?
1: So, kung sa mga batsoy pa bala, panamit na mitluto sang batsoy, kung may ara kay imo, nga ginbutang da nga espesyal nga pampanamit, kung ikaw ya ang katuan sang tao kag baklan.
0: Kagambuloy lang, baka na mitern!
1: Oo, na mo na.
0: Oo, dati. Sige, so, keep. Din na ka mong area. Din na ka mo nampi.
1: Ati, Veterans Village na kami. Nagliso na kami dito sa may Pideya area. Sumunod kami dito sa may Veterans Village. Dalan. Tapos kami Barangay Concepcion City Proper. Arinig kami dito sa may Concepcion City Proper. Then, liko kami palipot. Dalan na nisang sa Mura Milyesa. Siguro niya, mong ginagyan eh. Santuro sa Rio Duran. No? Then, lapos ni Balik ni Wat pagkanto sa may UI. So, gababay-babay naman lang tadi sa mga pumuluyo sang City Proper. Kaya amon nga lugar, ang puwerte kadamo sang, kwan, sang mga pumuluyo, no? When it comes to City Proper o paghambalan, dito sa may waterfront area kay 510.
0: Ginabrihan mong imong, kwan, ang windshield mo? Oy, para
1: kaya daw nag-iiko, di subong po chilingo, daw mo kapamati sa, kwan, sa waterfront area.
0: Salamat sa ila.
1: Kaya daw nag-iiko, nga akong nga tingog, ginbuksan ko, gintry ko nga ginbuksan ang akong nga pintana, bla, ang akong nga windshield, para nga makababay-babay man sa aton nga mga pumuluyo. Gaiko nga kung tingog kagang imo man so meaning
0: Veterans Village sa amo
1: pamati kita din damo kita li sinestre sa may area sang City Proper kay 5
0: oh kaga salamat sila appreciation ah ina sila hindi naton na mapilit mo kay 5 John ay may ara man sila iya sang kinamatarong but no yun naman nilang aton nga program salamat gid sa ila
1: yes kay 510 no so nami man kay tatlo subong nga kon nga kwan ang akon nga ano ni nga atensyon, tatlo. Oh. Number one si Imo, oh. Number two sa drive, kag number three sa mga nagpapaybabay oh. Sa kilit.
0: Tiyo,
1: kaya
0: si
1: singgit nga idol.
0: Okay. Wala mo nga kuhan mo ng tingog sang masa. Oh. Grabe, no? Kod, no? Kuhan na mo, abilidad na yan, ma. Kung mag-drive ka, ga-focus ka, ga-report ka pa, tapos ga-wave ka pa, no? Ga-multitasking, gagalit na sabong, ha?
1: Multitasking, oh. Yung po si Dekon, mga ari, tani si K5 pa, Robert, naka-upload kami, tani siya mag-drive, ako ma-report. Himuon ko tani driver ang manager sa RYO.
0: Oo. Bisan kadali lang, no?
1: Oh. Anyway, Santo Rosario, Duran na kami. Lapos na ini pabalik sa may mayor nga dalan, palapos pagkato sa dalan sang diretso na pagkato sa UI, no? Binupiko na kami. Ano gliko? Nari kami sa Atubang sang Indonesia Mat Department of
0: IMB. IMB?
1: Oo.
0: IMB, ah?
1: Yes, no?
0: Antes ba? So, antes ang bangga pagkadto sa kuana sa may Jordan Wharf ng
1: oh, balik City Hall.
0: Oo. Oh. Oh.
1: Mm. Namo na yung bangga nga balik pagkadto City Hall, mm. Then pag-abot lapon la, lapos ni sa Plaza Libertad.
0: Oo. Oh.
1: Pag-abot sa Plaza Libertad, maliko kami ni pagkadto sa wala, no pa wala. Oh. And then lapos sa may dalan na San Ortiz. Lapos pagkato sa may UI. Then, amon na yun, padritso, pagkato, dalan, Ledesma. Siguro nga agyan, amon. Ah, dalan, yes, no, Ledesma. Then, lapos pagkato sa Diversion Road, no? Do, amon niya ang ruta, nga ginlawag kagay na, ni KK5 AG, K510.
0: Amon ang teritoryo ko for 18 years mo. Playground ko na nandira, solado ko na nandira mo. O, teritoryo ka na sa may Plaza Libertad. Kuridas da. Kuan na da, ng ako na da teritoryo.
1: Oo, balaan ko. Kosang una, trikagit firmiga pa plastar mayo.
0: Oo. Amo na da nga, solado ko na nailaw mo ko sa lugar ng inandira. Kaya of course, 18 years. May mga, kuan man, ay mga memories, madira nga natanom. Okay, so di na ka mo nampi? Di na ka mo?
1: Ari na, Plaza Libertad na.
0: Plaza Libertad na.
1: Sige, 5 sa Pio, kasinya, sinya, slow. Sige nga, ako naman, babe.
0: Oo! So, may preportant naman ng 11 Mbps eh.
1: Oo, oh, 11 Mbps naman para
0: oo.
1: Subong ang report, subong K5 Nightwatch.
0: Nightwatch, oo, oo.
1: Isa... Di, sang una, ganyan ko yung truhan, ito subong, reporter muna ako, subong.
0: Oo. Oh. Pwede man balis ka, Danay. Ako naman ma-report sa Imus Dasona.
1: Okay, pwede, get.
0: Oo. Kag, it's my privilege. Nga ma-report ko isa ka mayoralty candidate.
1: Yes, sa K5-10. Anyway, ari na kami sa Kwan, sa may Ortiz, Dalan Ortiz na ni. Diretso-diretso na ni pagkato UI, Central Market, ang Iloilo Central Market.
0: Oh.
1: And then, diretso na ni pagkato gid sa amon nga original nga ruta nga pagalabayan. Damo sa galabay, damo sa nagasugwata sa amon, tapos ka sa utsaot.
0: Oo. Okay, may kwan mo?
1: Tapos ka, babay-babay. Oh.
0: Okay, may jingle. Ginapatokan ang jingle mo, no?
1: Oo, ara ang jingle. Palabot siya na may drummer. Kita sa tubang. Git, ara sa tubang ni K-5 dyan sa Pyong drummer.
0: Oo. Oh, oh. Mayo man kay Kambal ni Mambing Space Day. Bisan dito sa Singapore, K-5 June. Pero gintour mo siya sa bilog na syudad. Kay makita sa buong live, ang live feed blan naton.
1: Si K-5 sa K-5
0: Dilang. Doga ka fluctuate ka. Sige, ginawa ka na ida gawad para nga tawagon ko naman si K5 dan sapo. Thank you, thank you.
1: Sige, sige, K5 Ted. Thank you so much.
0: Oh, thank you. K5 Night Watch Angkor June Aluhado Kapulot. Budlay-budlay kuha ni kagawad mo. Nag-drive na, nag-report, kahit nag-wave pa sa mga fan niya. Ga-multitasking sa buong si Kagawa, June. Tata Grace, Ma'am Laura Sumagaysay, Edgar Barbado, Winifreda Sarmiento. 9:20 sa aga, Matt Estrada. Abi pa reporton naman si Ayabaw Puerte. Ma-kuhan kita pa reporton to sa... Sir Matt, salamat sa imo greetings. Back to sender. K5 Matt, ne? Yan, sap? Ah, Rina, Rina! K5 John Sapio! Kumusta ka muna? K5 John! Good morning!
2: Good morning! Kumusta na? Happy 5th year anniversary, K5 Ted!
0: 1020 din ka muna, dumping area na K5 John?
2: Location 1020 na itong sumong ari sa giniskulahan ko sa una, bla.
0: Sa din?
2: Kapit pa din sa imo, balay sa una.
0: Oo, muna ako na nakakuha niya playground.
2: mapa Rizal.
0: Mapa, oo, mapa. Ah, UI sa UI ka na nampi?
2: Oo, nandikin kami sa tubang UI kag mapa, di bla.
0: Di ikaw ga-drive, ulan ikaw mag-report? Ulan
2: niya buho, bikiri.
0: Ah, adra na sa buhong area?
2: Ulan niya buho, bikiri.
0: Ate, odra, muna ako niya pala naguna buho.
2: Oh. O yung
0: kong pancho.
2: Pwede. Eh, subong sini, kahit tayo may klase nga daan, makita natin rin ang mga estudyante nga wala pa klase.
0: Oo.
2: Yung na, siyempre na tanaw nilang mga drummers, di.
0: Tiga, ano ga-report ka subong, ga-drive pa? Gedo, pareho ka man kay K5 John?
2: Of course, tiga drive, report.
0: Multitasking, no?
2: Sa aton subong.
0: Budlay-budlay.
2: Multitasking.
0: Budlay-budlay, kuha mo.
2: Kuha mo kanil bata sa tawo.
0: Ragoy. So, din, kamo subong, UI, nag-tubang naging UI K5 dyan, kag-tubang bagong Central Market?
2: Exact location, 1020, Arigin, corner, Mapa, kag Rizal.
0: Mapa, Rizal.
2: Oo, oo. Kari kami din.
0: Sa may Cherry Hotel, anong ano, ang hotel da, no?
2: Oo, oo.
0: Okay.
2: Diri sa unab lang sa Kwandia.
0: Oo.
2: Kari na kami diri subong, te... taga Kwan subong, matrapik subong ang area di subong.
0: Hmm. Di ako di,
2: expected na. Di, YD isang Kwan, nga ton niya Marshall, di natulong kanto. Di, subong, ikaw una kasulod sa akon ma 5 years ako sa K5 sa October 1 pa K5
0: October 1 ako nag 5 years ako sang July 1 doon duman mo man kay Dibla sang nagraduate ako to sa academy amba ko pre hindi na ko magbalik ah takan ko kapoy na ko I'm burnt out I'm sick and tired pero galing kay once a broadcaster always a broadcaster K5 dyan eh.
2: Oh, kati, tiyan, mugina.
0: Kagdi bla.
2: Hindi ka katulog kun, hindi ka kentra bla sa mga events bla.
0: Oo, oh, daga katulang nga ton, yung mga kwan hingolingod.
2: Oo, tiyan, mugina ang mga kwan na ton, basta mga nagsugot din sang una, pang panahon, wala pa Facebook,
0: oo.
2: Wala pa YouTube,
0: mm.
2: Ang aton niya tendency sina is that intragid kita.
0: Doon
2: na kanuya, lawas mo kung ay kayo mo, kaupod ka sa mga okasyon ba?
0: Di, mako mo nga tatlo ka tuig pagpahuway ko. Sang arap ako sa akademya, damo kilala sa akon mo. To God be the glory, guys. Sang huwain ako sa media, may nakakita ako sa kilid karawasan na sa may pardo haro, binugno ko, ay pamugno!
2: Oh, abis lang, no?
0: De, Katie, simpre, why ka na mo? Why ka na blang alan? Di, subong, why matangalan?
2: Oh.
0: Galing, Katie, amo gimana na dito ko na-notice sa unasang nag-off kita sa broadcast. Kung sinong matutuod ko nga abiyan kag hindi mo. Ang isa, Ged, sa mga nagapamati, si K5 John Sap, eh. Kaya, bisan, why na kuya sa radyo? Manya, pre, nga, Peteris Del Rio, pre?
2: Oh.
0: Or SM?
2: Oh, kaya, ano to, ma? Ang boss ato sa una plan niya ay panood din sa Del Rio makaunta binoog at tinapay.
0: Binoog at tinapay. Tapos mambal niya sa nami tinyoted ni Jan Sapio, no?
2: Oo. Wait, tinyo ka pa ngayo.
0: Wait, tinyo pa ngayo. Pay kung tawang ti, why man gabato na.
2: Katulon man eh. Vice Mayor Pangga, Pixo, dice laughing.
0: Oo, si Vice Mayor Pangga, lamasan Pixo. Kasi si Ma'am Lele to. Gapamati, saan na nga radio, Pangga, radio mo?
2: Pangga Radio, Tipulo.
0: Sa Tipulo lang, may pulo sa kakwan, may pulo sa ka mga ng trumpa.
2: Sa ang Pangga Radio, Tipulo, sa kabaskugon nga napulo o trumpa.
0: Sabi ko sa kabaskugon nga napulo, katikang. Gapamati, kid, mabal ni si Vice Pangga niya, andaman nyo lang, Ted, ni Jan. Sige lang ha, ginangga, tas sa kay Manog birthday, man si Vice Pangga sa July 17 mo.
2: Location naman, 1020 naman, sumong plus ulit tagay, K5 Ted.
0: Oh, plus ulit tagay na ka mo?
2: Plus ulit tagay na kami dire, corner ni sang Arroyo, Isnart, Jimbasa, Lidisma. Andre kami sa plus ulit tagay area.
0: Oo.
2: Ang plus ulit tagay, isang unang sikat dire nga Skuro, bra, why na?
0: Why na?
2: Ang wana, ang sikat din sa una nga sinimaway.
0: Sinimaway naman.
2: Oh, ang di,
0: why na git.
2: Sila na lang.
0: Bligyaan na lang na da, kwan, mani.
2: Oo, oh, kagbaligyaan sa insik-insik
0: ba? Oo, oh, insik-insik da. Kagkwan, gabi, okay. May nagapatopong na da sa mga kwan, sa mga poste, mga dingding.
2: Oo.
0: Para pa na da?
2: Oo, so, damo, gapon na. Mga naanan sa una yung magpamalakong oh. Bladri sa downtown area. Adri man sa gapon, G5-10.
0: Old Iloilo. Bognohan na ito si K5 Janelle Condes to ha? Janelle oh, Camari Condes.
2: Oo, oh, te, ano, mapadala lang kami sandiya dahi.
0: Dini sa kanis Saudi, Saudi no?
2: Saudi na, Saudi.
0: Dito siya na lang mang kwanto, do part owner to sang restaurant?
2: Ano nga part owner? Solo owner na
0: yun. Ah, solo nagidya? Solo proprietorship nagle?
2: Oo. Oh.
0: Grabe, kisikrito, bunal si Sir Janelle Condes mo.
2: Oo, oh, tani. Eh, arin na kami sa buong diri, corner is not tag Valeria, city proper.
0: Bangga, kwan, bangga, Mary Mart?
2: Oo, oh, bangga, Mary Mart, di kag sa mga native nga mga inasal nga manok lang kong gabi.
0: Oo, na kay kwan,
2: Valeria.
0: Kay Corning, kilala mo si Corning? Oh. Corning, oh. Muna ng bantog man nga manog barbecue mo.
2: Oo.
0: Oh. Ah.
2: Isa po medyo hinay-hinay lakad na mundo eh.
0: Oo.
2: Kaya medyo ma-traffic dito sa dalan ni Lidisma. Malapit na approaching na kita sa corner sa Lidisma kag Quezon na K510.
0: Oo. Malawig-lawig pagli ang caravan, okay, ti? Because nga ara kita sa city proper. Hindi kita makabotsyogid kay bangod nga, ti. Kung nga na yung Lunes eh.
2: Lunes kag may klase na.
0: Oo, dod. But at least aware ang tao nga ang K5 para man sa pag-servisyo sa ila, K5 dyan.
2: Oh, tika kita ya. Ara kita nga nag-exister, nag-servisyo sa mga pamulo sa siyudad ya probinsya sa Iloilo. Sa pagpanguna sa aton sininga Chief Executive Officer Dr. Ramil Oy. Nga ang public service plan nagapanguna sa iya tagipusoon. Ang pag pahimalo sa mga matutod ya nagakatabo sa mga pumuloyo, arigid amon ang tinutuyo sa K5 News FM Iloilo.
0: Wagi ko maglaom
2: na. Lima na tuig
0: ah. Lima na walang dugay, no?
2: From ano, sa sano lang, lima na tuig.
0: Radio Bandera, tapos nag-K5 na, no?
2: Oo, ti, amon na nga, sa sano lang.
0: Isa muna, dalay kita, City Hall Beat Reporter ka sa letra A, kuya sa letra ba. Si Miguay na tangadaan niya, no? Sa itong damo na nga mga kuha na natin to, may mga nag-upod kita to kay Migu!
2: Oh, Migu. Partner!
0: Di, subong, kuha na to, senador, no?
2: Oo, senador na.
0: Oo, oh, ang isa ka, ang isa pa gito si Kwan, si...
2: Sasod.
0: Ha? Sinasod.
2: Sinasod.
0: Oh, perde daog, upda na kita ya K5 dyan, no?
2: Oo, oh, sinasod.
0: Abi na to, madaog na gito, no? Gali kay daog-daog, li. Yan muna.
2: Dumluman mo sa unang ng motorcade dahil sa Iloilo Airport pa doon sa Ruas.
0: Oo. Tapos sa manya dyan, dali ka din ibilin si Teda. Di, yan muna. Through the years na K5 dyan, nakita natin nga indeed our hearts para ganyan sa public service. No? Once a broadcaster, always a broadcaster.
2: Always broadcaster, gid.
0: Oo. Gakalam, gid ang hingod-hingod, ha?
2: Dumduman ko sa una.
0: Oh?
2: Sang sa piyak pa ito waragwagal sa una ang ginaninan kayo na una bla.
0: Oo, oh, dod.
2: May napatay ka isa ka veterano man nga angkorman bla, angkor.
0: Oo. Oh.
2: Niya, ang balis pamilya niya, niya kumapatay ako, ang tsaliko.
0: Oo.
2: Tsaliko niya nga pula, kag ang monitor niya.
0: Oo.
2: Ipadalagi ko no sa iyang alungon.
0: Oo. Oh, oh. Tiyan mo na, no?
2: Simbolo na. Kung driver din nga doon, ay di kagi, kung ang guro niyo. Ay guro ka seminar niyo.
0: Kalma lang ang imo heart.
2: Waya. Ano ba sa rito? Sabong ikaw ikugtas. Ay, ang mga tao, ngayon mo lang ang mga salawayon.
0: No. Salawayon sa susyudan! Push the kibla!
2: Push the kibla!
0: Dumdumain ko na sa programa, mas unang, salawayon sa susyudan! Push the kibla, Sir John!
2: Push na kan!
0: Put! Gone are the days, no? Ikaw, yap, ano ka nakalawig sa radyo? Kay Kuya T, of course, 18 years plus may hayatus nga tatlo. So, balik naman ko, plus 5 na. Ikaw, yap, all in all, abi, kung sumahon, pila na talang kakatuwig?
2: Mga sobra na 40 eh.
0: Grabe, no?
2: Oo.
0: Alin po yan sa TV, kwan, Bodjong TV Patrol sa una, dyan sa Pyo na namo.
2: Oo, oh, kanto, may personas din niya. Ito, payawan niya, manok ni Captain La Roder
0: na. Oo, Nonilo La Roder.
2: no ni Lola Roberto, no mango sa Budyong TV Patrol.
0: Oh. Di always a broadcaster, always a broadcaster, GK5 dyan.
2: K5 News FM.
0: Oh. Kumusta ko na?
2: Hero ko siya.
0: Oh.
2: Ang oras.
0: Ano na? Taway?
2: Taway.
0: Yakadlaw si Jinel Conde sa imo. By the way, mga grupo mo bala, si si JR Villalba, bala niya ni ganyan, mati ko kay boss dyan kag sa imo. JR Villalba, si, ano na sa ganyan, si Posta Kanay, ano siya. Si Francis Tirania, kag si Ricky Adiho.
2: Oo, te, Eric Rotonda na sa Pangaradio. Ari na kami sa buong 1020 sa buong ato ni Motorcade.
0: Mm.
2: Ari dirito bangan sa nga Tansa Church sa K5 Church.
0: Okay, okay. So ginawa ka na ito. Para maka...
2: Punta sa Dalan Lidisma.
0: Oo, Dod.
2: O katapusan niya, tiyari kami di sa buong. Eh, damo kami ni Gapon sa buong. May mga motor pa di sa buong tricycle cargas na madamo nga kwani, Sibuyas, Bombay, Ahos, Kamatis. Dalon ni siguro sa mga kabanwanan, Black K5 Ted.
0: Oo, kagatik.
2: So, no, si mabalik lang ko dugay-dugay, K5 Ted.
0: Sige, sige.
2: Kasi K5 macho ko rito daw, oh. Mamangulit naman siya.
0: Oo, oh, sige. Mas mayo. Okay, pariportong tanay siya. Parang makuansa, mabait pag itudo, ha?
2: Okay, okay. Salamat yan, K5 Ted.
0: Thank you.
2: Happy 5th anniversary, K5 News FM.
0: Astig sa komentaryo, John Sapio. Makon mo 40 years na ya sa media si K5 John Sapio. He started with DYFM, nagsailo siya sa DYBQ. And the rest is history. Isa sa mga sought after broadcasters sang Pilipinas. Las 9:33 na. Ray sa aton nga coverage sang Caravan kadungan sang 50 year anniversary sang K5 News FM. Ara pa ka muda? Are you still there? Check tabi ang aton nga connection. Sir Jinel Condes, greetings sa Lindre sa Pilipinas, sir. Sir Jinel Condes, how's life treating you right now? Again.

0: sa Siningang Oras ang dugang update with the K5 Matthew Tahala. K5 Matt!
1: Good morning!
0: Good morning! Arena ang...
1: Good morning, Pilipinas! Good morning sa pinakagwapo nga ang korman sa siyudad sa Iloilo. Ah.
0: Amen! thank you, K5 Machokolet. Din Canada, oh. Nampida, 1020 nyo ang exact location, sir.
1: Oh, dali kita sa mong area, K5 Ted's doctors na kita ng area, no?
0: Oo, dod.
1: Infante Street area na din siguro.
0: Okay. Kumusang kuan ang reception sang tao samtang kalabay ang caravan K5 Matmat?
1: Sa area sa UP, no? Ti ibang may nag-wave-wave di kay K5 John Capulot. Gito tanan niya mga auxiliary do kilala. Yan
0: di ba wala mo si Sir John na he is destined for public service.
1: Oh.
0: Pero yung man sa aton, pero yung man sa imob, la. Ay, abaw, puwerto.
1: So long time, no. Sige na kita sa mga K5 sa imob. Wala kita kita, anay ba?
0: Balaan mo, kung ako nag-hibernate.
1: Ga-hide and seek?
0: Ga-hide and seek ako. Balaan mo kuan ako nang limited ang akon nga kuan limited ang akon nga nang out nga going out.
1: Oo.
0: Good weather kita K5 Matmat no, K5 Machokolet and favorable ini para sa aton nga karaban subong. May pasalamat kita sa mga motorista, may mga motor nga nagaupod man sa aton nga karaban.
1: Oo. So far, actually, kami na pwede rin sa lutuod ni K5 June.
0: Mm.
1: O, to sa Lakyan. Ito lang nga, Swabe, o. BMW, yung Lakyan, no?
0: Oo.
1: So, dali kita subong sa likod niya. Ang sa tubang ni K5 June, si K5 John Sapio. Ang sa likod na naman, ang kampiyon man sa Lakyan ni K5 Ray Espea Umalay. O, kaka-offon ba ng yung station manager sa San Jose Antique, si K5... Del Coro, pinakagwapo naton nga korman sa
0: Romel
1: San Jose Antique.
0: Oo. Tagi Luilo man actually si Sir Arjan. Galing kiti na dagit ka tagan tiki.
1: Nakadugay na kami wala kit anay. Kita dead.
0: Kag si Sir Romel Jan Del Coro, kuan sa nang singer, orator na sa Sangharo National High School.
1: Dapat kaugan mo sa pagkatapos ko at if I'm dead para pati ano man ang iyang golden voice.
0: Hindi mo na mabangbang. May nakilala ko nga nag-iadam ba niya, Ted? Niya manager niyo gali sa Antique, si Del Coro. Niya singer na muna sa Haro National High School.
1: May subong matian ko, papatian ko kang K5, Ted.
0: Oo.
1: Kadalagan yung swildo, yung 150 ko, no?
0: Oo.
1: Diga,
0: kuwan mo na.
1: Pagkatapos, yung ano sa programa mo, pasakop ito sa iyo. Basta sa mga expensive restaurant, nagtamakaon, ha?
0: Karon lang, ah. Hulat na lang, bra, karon sa gabi. Baka hip-hipan niya lang kadayon, ha? Mabanga, sir, una ka lang to sa CR kay Sundanay kita. Amo na lang na, pasimple, bla.
1: So, subong grabe na. Kahit sa una, medyo niwang na subong. Tuwabi ng
0: healthy naman na siya kay...
1: Arjan, kasi sa mga grano ni Divided. So, medyo kinako ng isan.
0: Tanan kita mga grano na. Di ba ikaw mga grano ka man? Uy!
1: Pigado na ito subong. Pigado ah.
0: Ari man imo.
1: Mga grano kita yun sa pulong sa Ginoo, Divided.
0: Amen! Gatango-tango ito si Nanay Ninfa. Kag si tatay yun ni Misyo.
1: So far, kag if I'm dead, din kita subong sa my City High area na.
0: No,
1: and
0: City
1: High? Pilar Street, Molo, Iloilo City, kita ni area subong ha.
0: Okay. So, direkta ka mo, dito ka mo for Molo area. And then, maliko ka mo kay 5 mat sa kuan pa Manduriaw ng area?
1: Oh, Manduriaw area. Kita guro madret so kag if I'm dead. Kag di nakita nato ni Ray sa area, kadamo gin yung nag-smile sa mga pumuluyot nato. Doon makita mo gin balang ang ginang welcome gin ang T-Side News FM din sa siyudad sa Iloilo. Grabe. Makita mo balang appreciation sa tao. Siyempre, ibang yung mga tao sa Facebook na nila makita. Pero tinigo mo, yung dami lang na nag-report kita. Grabe gin ang suporta man sa mga pumuluyot din ka K5.
0: Very warm ang reception and we thank them sa ilagi dyan day in, day out nga suporta pagpamati. And even pagbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina Annual Center K5 Matthew.

0: kay Pai Mat.
1: Correct on.
0: Di ba? No, importante mo gini na. Agreed Sir Matso, ambal ni Sir Ma'am Laura sumagaysay. Salamat kid Ma'am Laura sa message mo dere, Ma'am Betty Soloso, si Sir Julius Borbon. Julius Borbon. From Rojas City, Capiz Galantao, sa Aton Live sa Bunga Broadcast. K5, Matthew. Si Perte kay Perte, Perte Kadugay kay Sir Jansap. Yung reporter, o mako mo, pati mo itong ambal niya, ha? Kuha niya sa Korintak tuwig mo. Ikaw ya, yeah, all in all, K5, Matmat, pila ka na katuwig sa broadcast?
1: Sa dinisip-isip, yung K5, tell doon mga 19 years na kita, no? Kati nagpahuway kita sa pandemic time, kiti.
0: Oo. You entered radio sa anong katuwig? Ibatihan ko na yung batihan ko na na yung macho kulit nga nga ngalan mo. Dumagay na na mo. Batihan ko na galing
1: kit. No, do mga apat naman ka FM stations ang napungkuan na to yung K5Dead.
0: Oo.
1: Pero na dumduman pag hindi ka kasi permi mo si tatay. Ah, permi ka ni tatay sa hundat na trutamyaw.
0: Nugay ah! Ni Pastor?
1: Oo, ni Pastor. Nandumay sa una.
0: Oo, kagdumduman ko si tatay mo, Pastor ni Miso Tahala. When I was young, bata pa ko, sabong bata pa man na K5 Matmat. Oo, inang gaulay ko kay lula ko mo, Purification di Kenya, Francia, bala. During night time, kundi gawali pa ni tatay mo sa DYBQ mo.
1: Oh, sa
0: budyong, 9 o'clock sa gabi ng The Voice of Calvary. Samtang nga ginahikap-ikap na ni lula, ginalula ko pure, ginasiksik niya ng ulo ko sa matulugan ko. Gapamati ko na kay tatay mo, tima ko mo na nga pilanak dekada. Si tatay mo subong sige gapo ng wali niya sa radyo sa K5 kada Sabado launa sa apon.
1: Oh, do so far do 40 something na guro, mga 49 years na guro ang K5.
0: Nawali yan, no?
1: Oh, dugi-dugay na.
0: And he's still strong, no? Kag ang yab lang memory bla sharp gapon kay Pastor ni Miso Tala.
1: Oh.
0: Oh. So
1: ay ko isang una ka K5 dead nasa Butjong pa si tatay.
0: Oh.
1: Ang isa gina nang encourage sa akon sa una si Tita Cora Panyergo, amo oh. Gina nang encourage sa akon niya maradyo ka man bala. Kita bigbing oswe.
0: Oh. Kaysa sa ang nag-close na to nga bigyo, nagdugay si tatay mo, no? Sa iyang pagwali, no?
1: So, bigyo. Sila na ni Idilaksi, bala sa unang K5, no?
0: Si Nung Eddie ni Kwanman mo, nakagiman konsyal sa sudad, tapos TV personality, radio personality, pagid. Amo naman na una na sa aton, yung mga katigulangan na naton sa media, dito sa Iloilo City, nga ginaknalis man naton subong K5 Matmat.
1: Alright, ito salamat na sila. So, pa, yung T5-10 area naton subong, dinig ko sa may Mandorlao, Tabukan.
0: Si Tabukan, ano? Si Sir Riming Castor ba? Riming Castor, ang GM sa News Express. Gapamati, subong, oh. Salamat gid Sir Riming. Boss, Riming Castor! Gapamati, sa imo da sa may kilid ba sa... Kami, kuha na? Sa may kilid sang Don Benito Hospital, ah? No?
1: Oh.
0: Nadlawan, ikaw ba? Gamonitor ang News Express sa imo. Happy anniversary, K5. I'm on my way to Aklan. Aga pa, mati. Sabong si Sir Riming Castor o kay Sir Makmak Gunay pa Aklan. Nami signal. Aga pa, mati. Sabong sabong si Sir Riming Castor, ah?
1: Oh, mayang naga sa imo, sir. Good morning.
0: Oo. Aga pa, mati. Sa sabong salamat.
1: Alright, K5 dead.
0: Oo, Dod. Te.
1: Eh, tamyaw ito na, ano yan? Mga friends nato din sa Tabukan, nakatutok sa K5 News FM sa programa ni K5-10. Kagapatayong giyapon sa pagtutok sa programa ko, 9:30 to 12, no? Sa programang Bar Tagunan, pagkatapos ni Macho Kulit, nakaupo niyo si Madam Pusa.
0: Okay, sige, bira!
1: Salamat, Gid. Happy 50th year anniversary ka K5-10. Kampiyon yung stasyon, K5 News FM.
0: Thank you, K5! Macho Kulit! Ang aton nga host sa Bardagulan, 88.7 News FM. Ang ayan man ta, Sir Matmat. Ginabugno tagid si Sir Makmak Gunay! And Sir Remigio John Hiner Castor! Pre, hinay-inay lang pre sa dalan, ha? Sir Makmak ang mata sa dalan. Hindi sa balikawang sangdalaga. Baby face pa lang tawon. Salamat gid Sir Edgar Badbadon. Sa inyo appreciation, salamat gid, why ko naging ubos lawag. Parang kay balumantas ang sitwasyon mo.

0: Ginabugno ko si Sir Riming Castor, Boss Riming. Sa Alta Bus, sinasubong naming signal ko na ito sang K-Pi ba? Hindi ka mo man, to pre-Riming man. Bang horipo naman, guro, may racket naman mo. Bao may meeting sa gili sa Yurmi, ha? Ang ako lang ang mambal sa imo, Boss Riming, pre. Remember me when you're already in paradise. Why gid ta da? Sir Makmak ko gunay. Abi patuloga ng imo na nga ng monitor sa imo nga high-end nga salakyan. Ano to sir Riming? Abi pabati taka ano ambal mo? Oo, thank you good Boss Riming. Thank you, thank you. God bless, thank you. Nabatian na ang ano na ni si Riming Sabong Mando, General Manager sang News Express. Jomar Kibrabit. Galumpat-lumpat ni mo Sir Jomar. No, nariga daw di blasa blue taxi. Kado karon sa J-Lord ka naman. Joyous Bourbon. Well, pause for a quick break lang, anay, Sir Lawrence. Mga ginawa kita, anay, kadali. Pagbalik-balikan tang iba niya ma-reporter, ta? Para nga may baluanta din na silang area. Salamat sa inyo, damo ka mo gyapon, ha? Ma'am Betty Siloso, Sir Bebot. Tumar na ka mo DTX 500, ha? Siging luto nyo da sa may box refreshment sa may Bulilaw Mandoriao kay Ma'am Dangdang Sason. Kay Mr. Golden Coco, Sir Gilbert de la Peña and Ma'am Rosalie Bukay de la Peña. Kay Sir Rosalito Palomo. Mahal ya Arkila, Sir Jomar. Ma'am Rose ka ba? Ang alimbagi, Ma'am Rose. Samtang nagadigamo ka na sa may Rose Kalanan, sa Guasang Centennial Townhomes, Tita Ambing Bias ka basak? Tita Ams! House life treating you right now? Kay SB Bebot Baez and team dala sa Iskof Dingle. Kapamati sila. Tumara ka mo sang DTX 500. Well, post mag quick break, mabalik tadi ng area ng aton nga caravan. Magabalik ang special coverage sang K5 News FM Iloilo.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: hindi, magid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
6: DTX 500.
14: Masaligan.
6: Epektibo.
14: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
6: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
6: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
14: Yan
6: ang
14: gapanupo.
6: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
14: Masaligan.
6: Epektibo.
14: DTX 500.
6: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: E3 Bio.
14: Ang D3.
6: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
6: Yung may D3.
14: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
14: Ang D3.
6: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
6: Yung may D3.
14: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: O, si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
14: Ang D3.
6: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
14: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
14: DTX 500.
6: Masaligan.
14: Epektibo.
6: DTX 500.
14: Mahigit
1: Nagro bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalikan DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
2: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
19: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!
25: Oras sa las 9:57 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Biocog, Mighty C. Man, namyaw kita anay kay my birthday. Mga mahukod gid nga nagapamati sa K5 News FM. Birthday greetings kay Ma'am Merlinda Velete. Tita Merly Velete. Tita Merl. Why gid tada? Birthday greetings kay Tita Merlinda Velete ra sa Simon Ledesma Haro. Happy birthday, ya Tita Merl! Enjoy your day! And subong man nga adlaw, birthday greetings kay Mami Panek Pinggason! Percy Abraham Pinggason! Baga pamati, gayong miyuhum, gigitaan gajayuhum na manong untoy, oh. Yan sa Barangay Suhoton, Barotac, Nuevo Iloilo. Mami Panek Pinggason. Good morning. Baka nami ka nang picture. Salamat kay Toto Ran sa Velosa. Aton nga photographer. To, thank you to. Very good. Never mind the age. How old are you kung ba ka bata? Hindi ka mangkot. Unethical ina man nyo nagid nga. Hindi na ka mangkot la. Panik, panik, pi, butang ta, panik. Hindi nga, onik. Panik, panik. Mami Panik and Tita Merlinda Bilete, birthday greetings. Pa-burger naman dyan. At pansit. O, saot, saot, saot.

0: may panik sa Ulugo nina sa Domingo. Alas 9:59 na sa aga sa Pilipinas. Balik kita sa aton nga caravan. Update naton sa paglibot sa palibot sa nga sudad sang Iloilo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos and overtime. Dapat di pag-i-prioritize ang taxi. Ay hindi taga Iloilo ang tag-iya. Malimam Laura. Noel Isin. Noel Isin. Happy 5th anniversary K5 News FM Iloilo from Energy FM, Hingoog City, Mindanao. Jomarky Brabit sa Jelord Taxi 2458. Sir Jomarky Brabit, Mighty C, morning sir! Sa mga pasahero dira, mag-tumarsang DTX 500. Check ko si K5 Eric Joel. Hansiel Aguasito. Sir Hansiel Aguasito sa Commonwealth Pasay City. Mga nagapamati sa Pasay Public Market, mga vendor dayan. Madurugid ka ninyo. Salamat yun ha. Hilmer Felicidario, Julius Bourbon sa Roja City, Capiz. Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Betty Soloso, Bings PSJ, Nin Fatahala, Salvador Titular, Sir Riming Castor and Sir Makmak Gunay sa Altabas, Aklan. Namanya ka namin isang signal sa K5 News FM Iloilo. Lapot pa sa Altabas, Aklan. Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Jesus Aralios, kay Mami Maya Pula, Teresita Bosque. Dara sa pagdugi, dumanggas ka panguling sila ni Sir Ricky Piscador. Mami Maya Pulo! Pangapena, DTX Coffee Mix.

0: Usually ang Facebook live sa mga radio station. Ang morning pala auto asan sa mga OFW mo? Habi mong kapungaw kon sa ibang lugar? Sa balay mo, muni oras, ikaw na lang biling kaya imo boss naglakat na? Nabantayan mo, either bata, lapsa, gurgani, ido mo. Kaya ano abing pautuasaan mo, pero kay Ma'am Bing Spears, Jay, di ba? Ma'am Laura sa Magaysay, kay Mami Asun Pineda. So ang advent sang technology, dako man nga bulig nga, bisan paano mahapaganaga naman ang kapungaw and boredom sa mga OFW na in real time, baka bati sila kay makahibalo sang latest nga balita lindiri sa Pilipinas. Sa una ya kun mag-abroad ka, way kay nilulungon kun nga anong kalanabo sa imo lugar mo nga ginalinan. Final report kita lagikan sa field dinang area sa bong ang aton nga caravan K5 Eric Joel go.
1: K5 said sa subong no natapos sa ang aton sining karabahan kaga
0: very good.
1: Thank you Lord K5 said kay nangin madinalagon sini ang aton nga karabahan ka K5 said nga wala mas ang ano nga natabo sa aton sining riders sa kon bisan sino nga nagjoin sa aton K5 said ang nakatapos kita nga safety ka K5 said kaga nami ang simpo no sa nga panahon subong ka K5 said kagari na pare na kami dire kay K5 sa Haro Plaza no kag proceeding na kita dira sa aton sini nga istasyon ka K5Z. So sa liwat sa aton nga mga listeners, viewers, followers sa Facebook page, thank you so much guys sa inyo tanan sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Happy 5th year anniversary K5 News FM Iloilo.
0: Thank you.
1: Sige, K5Z.
0: Yes.
1: Abang-abang naman sila. Kay karon may kita ta naman informada ni K5 doon, aluhado ka pulot ni K5Z sa O'Hare, Francia. Nagsang bugot sa
0: mat-t-shirt lang ko. Mat-t-shirt lang ko karon na. Mat-t-shirt lang ko. T-shirt na puti karon nga kuan na ng Bratohon to sa may Diamond. Sige.
1: Pero sige K5Z ah.
0: Odd.
1: Ang ini no, karaban no kon coverage sang K5 sa FF team nanungod sa sini kalima nga anibersaryo. Ako si K5 AJ Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Siya si Eric Cordova. Kag ako naman si Ted Auhero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Matakas, magabuti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DDX 500.
8: Garantisado.
7: Epektibo.
8: Ara mismo.
7: DDX 500.
8: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
8: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Gadragsa nga punggod.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspa nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman
14: for men. Ako si Ere.
15: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 E3 Bio.
21: O si Karen, kadamog isang akon hair fall nag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! My puso!
25: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tayo.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanubo.
12: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Masalikan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may BCO.
9: Physio,
0: yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
0: Ang D3.
9: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
9: Yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: Health
9: News.
0: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
0: Ang D3.
9: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
9: Yung may D3.
15: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. tiining MCT Sir Boy, gina-stimulate niya, gina-suportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, mm-hmm. no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado gina-stimulate niya Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musilinga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Mm. Amo ni pinaka importante Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
2: Kay kaon magutom ka, makaon
15: wala na nga hormones. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Uh-huh. Hindi ka dali ma-obese, mm. hindi ka dali ma-overweight, mm-hmm. malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka-ditribayo ka adlaw-adlaw.
0: Ditribayo with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang ditribayo, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: Ditribayo, ang Ditri, yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo. Mabakal sa mga butika.
16: D3Bio. So ang D3Bio hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3Bio, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
2: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
15: stop mga matamis, tinapay, pasta.
2: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
15: Islin o galing, tribayo, ah.
2: o galing, galingin ulo mo na, kaya no, kulang ka sa energy. Mm. Pero kung ga-D3Bio ka, ang D3Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-jita ka, dapat ga-D3Bio ka.
15: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3Bio. Mas dasig ka man. No?
2: Hindi ka mag-hypoglycemic.
15: Mm.
17: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
15: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio.
2: Wow, right?
0: D3Bio! D3Bio! D3Bio!
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3Bio! Health News! D3Bio! D3Bio!
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

0: saboroso.
1: Salamat.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa 11 Mbps! Lunes, July 6, 2026. Basi matingala ka mga ay. Naglayin tingog ni K5 dyan sa Pyo. Alin kay Nala City, hasta law na. Mangalagad kita sa inyo. Kayeng aton niya bisyo, amo ang pagserbisyo. Sa karon nga, udto! Actually, aga pa ini, technically aga pa. Kaupo din niyo, Ted Auhero Francia. Kadungan sa inyong pagdigamo sa sining oras. Na mini amo ni oras, may yaratas ang utan nga Ipares mo kanon bla. Amo ni oras sa Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Mings Best Day. Sampat kini ang utan. Mga sukita sa mga karinderya dira sa Tintin Turo-Turo sa Bangga Kabo sa Airport Mandurriao. Sir Ricky Manaay kay Ma'am Antonia Manaay. Ma'am Rose Kabangaling Bagi. Anong laswada? Sa karon nga aga, sa gyapon kaupo ninyo Ted Auhero Francia. Hambala ka mo ka natakyan, no ka mo knakon. Halin ba kay Ina? Long play daya Ma'am Laura Asta, padya sa pagtapos ang kalibutan. Ma'am Laura sa Magaysay, Ronnie Labos. House life treating you right now. Sa mga natrangkaso, tumar na ka mo D3 Bayo. Naghahata kita katawaran sa mga nagapamati sa sining oras. Ang mga talalupang doon nga headlines. Headlines sa sining oras, Senador Rodante Dison Marcoleta, ginaresto na sang Sandigan Bayan bangod sa kaso nga plunder. Samtang duha ka pulis na good time sa motel arestado. Kaga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balantayan nung bisa alas dos karon sa hapon. 92 kadlaw ini nga trial. Ibaloon ang mga kusason batok sa BC Presidente. Las 11:07 na sa aga. House life treating you right now. Kumustang Lunes nyo? Dapat nga on a right note ang pagsugod tabla Ma'am Laura, Ma'am Bing's PSD, Mami Asun Pineda, para nga nami man ang pagtapos ta. Iban sa inyo na trangkaso, nagahingo-ingo, magtumarsang DTX sa 500. Samtang digamo ka muda, patunugan yung radyo nyo o inyong cellphone. Nagmamati diri sa 11 Mbps. Kung sa salakyan ini, nga haro si Pio Organi ng Molo City High, nagkaray lang ko di, Sir Lawrence. Nagkaray lang ko, anay. Kaway kitay, Ma'am Laura, salamat, gid Ma'am Laura. Halang doon ikaw, Ma'am Laura. Salamat, gid. Pero kung doon natakan ka mo, pwede nyo ba nga i-porabog cellphone nyo? Baka lang ka mo liwat mag-o. Las 11:08 na sa aga. Oras ginadulong sang Mighty C. Breaking news, inisubong langgid nga aga. Ang Sandigan Bayan 3rd Division nagmando na sang pag-aresto. Ginaresto na si Senador Rodante Marcoleta. Kag iban pa, tatlo ka iban pa in connection sa 75 million pesos plunder case. Kag in-file batok sa iya over his undeclared campaign donation sang 2025 senatorial elections. Si Associate Justice Carl Miranda nagpagwa sa ang announcement pagkatapos ng hearing sa din ang motion kag in-file ni Marcoleta kay dismiss ang kaso ang ginbasura. Ang senador personal nga nagba-attend sa nga hearing. Si Marcoleta sa karon ara sa Office of the Clerk of Court sa Sandigan Bayan. Kanungan sang pag-aresto kay Marcoleta, gilayon man nga nagpadulong sa Sandigan Bayan si Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya kag PNP Chief Jose Melenso Nartates. Numbers game inimo. Ang pamangkot subong, is this bailable? Because plunder ang kaso. Magabaga ang plunder, ginkuha mo ang manggad, kwarta nga nag-labot sa 50 million pasaka. Pareho bala sa kaso ni Anay Presidente Joseph Erap Estrada nga na-plunder man to siya bangod sa pag-amas, pagkuha sang tuman kadako ng kantidad sang kwarta. Di ang kay Marcoleta because nga nagbaton siya sang campaign donation valor 75 million pesos. Masyar siya sa plunder. Amo na gani nga kung may mga cash transfer subong sa bangko ang AMLA Sir Benji Asturias, Ma'am Laura Sumagay sa Sir Ronnie Labos, nagkinam-kinam na ang Anti-Money Laundering Council or AMLA. May iba siya nag-ahamba nga AMLAC, pero ang pronunciation is AMLA. Amo na magpadala ka kwarta subong ang limit is para 500,000. Bisan pila pala kamilyon ang kwarta mo, dapat nga busi si On Pananay isang AMLA Sir Benji Asturias, Sir William Sapanta. Long play kita Sir William. Eh para sa ekonomiya ini. Ang ato nya bisyo pag serbisyo mo. Yelay. Why na kinanglan nga magserbisyo kita sa konseyo ano? Organi sa Capitol. Pero kung may chance sa Ma'am Laura, why not? Ang aton bisyo among pagserbisyo. Di sa mga politiko nga nagapamati sa sining oras. Isa ini ka pabaskog statement para sa mga politiko nga ang kwarta dapat kwaon aton sa mausto nga pamaagi. So ginaresto na si Marcoleta 23 minutes ago. Alas 11:11 na sa aga. Oras ginadulong sang DTX sa 500. Subang adlaw Lunes, hingaliti kay Manugudto, no? May free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Aro Iloilo City Branch. Plus 9:30, yaki na sing aga hasta na ni karon na 3:30 sa hapon. Ang free consultation. Yan sa Pasay. Sa merkado diyan ba mga suki ta nga mga vendor. Kumusta ka mo na kaigma do kamo? Ano'y traple nyo diyan? Ano'y daha mo diyan Sir G.C. James Carvilles? Dead di na pinggan mo manyaga ta. Namitay Sir J.C. James mo. Amuning nanamian to sa aton yung mga Pilipino kay itaya mang agdagi dyan, no? Magkaon ka bisan imo draple, abihawol-hawo lang. Organi ng ordinaryo na abilaswa. Pero sa odto, tana Ma'am Denden Barrios. Ma'am Denden, kumusta ka na da? Kay Mami Panek Pinggason kagay Tita Merlinda Velete. Paayawan tagay ka mo ka tamyaw do karon hay birthday nyo. Tita Merlinda Belete kag Mami Panek Pinggason, Percy Abraham Pinggason sa Sohoton, Barotac Nuevo. Namin ni sabong laswagid. Yung mga Pilipino ya. Hawot-hawot man ang sodan, Ma'am Maricel, Ma'am Lore Gose, Sir Biroy Gose. Pero ang kinalain nato niya mga Pilipino, no? Pero kay Sir Sergio, si James Cabillas. Bang, agdagin niya niya, gata. Hindi ba lang, ha? Why ni sa iba niya nga mga rasa? Iba niya rasa, ito roko. Landa ikaw kag, why tanat labot kung gutman kao. Di, pero kadungan sa inyo nga pag, paniod to, dugay-dugay, or sabang adlaw, nami tapos ni magpangape DTX Premium Coffee. Actually, ang real and the right terminology sa pagkaon kun aga is paniaga mo. Kay ti aga mo. Ang uddo naman niya, paniuddo. Kagang gabi, panigabi. Galing kay daw na interchange bala naton na Sir Ronnie Labos. sa Tinda Kapasig. Bauke, 5 gina pamatian na. Time minggit din na. Tapos paninda, dritso na yun, check up. Hanap at check up ka sa may din ka ma-check up sa Ronnie Labos. Taga din ikaw sa Ronnie man. Alas 11:14 na sa aga. Dito sa Aklan, may mga persons deprived of liberty. Sir Francis Bacason nga ginpamuno sa sulod sang BJMP. Tenya gata, dapli namon munggo nga ginataan kag Amargoso. Di ka gani gauli, Sir Bernard Cardenas. Alas 11:15 na sa aga. By 2 o'clock, balantayan man ang pagsugod sang impeachment case, impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa idalom sang 1987 Philippine Constitution, Article 11, Section 2, impeachable officials nagalakip inis ang presidente, vice president, Supreme Court justices, Constitutional Commission members, kag ombudsman. Sarang ma-remove, mapahalin sa puesto on 6 grounds. Una, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, kag betrayal of public trust. Ang pag-aresto kay Senador Rodante Dizon Marcoleta, may epekto ayhan ini sa pagsugod sang impeachment trial because they need numbers. Kinanglan nila Sir John Paochano kay Sir Tony Acol. Sir Tony Acol, John Paochano ang numero. Kundi 24 tanan ang mga miyembro sang Senado mo na maghahusga either ma-convict si Sarah or hindi. With Rodante Marcoleta nga yalining is for Sarah, nabuhina na nga daan dugangan pagayin nga ti asta subong si Noynio Bato Ronaldo de la Rosa hindi kita ah itong amba niya nga ICC warrant warrant arrest. Tapos medyo pulo pa mong ayaw pa nga medyo the hardcore abisa. Ikaw, Trillanes! Ngangang ka dyan, ngangang! Iambal ni Trillanes. Ambal niya, samahan mo ko! Kung may arrest warrant ako, karon kay ginko lang shots ni Trillanes ang ambal ni Noynio Bato de la Rosa ang lagyo. Eh, kung hindi magpakita, anong matabo sin eh? Kahit ang gindoso, bla, tani ito ni Noynio Alan Cayetano, bla, sang Senate President pa siya, nga idoso, nga bisan physically absent ang isa ka senador sa Senate session or hearing, pwede gapon siya makakas na iyang abuto. Iway ito matigayon. Higin balabagan man to sang minority na Nakiko Pangilinan, Rizal Ontiveros, Bob Aquino, Ping Lacson. Kaya nung matabo sini with impeachment trial of Vice President Duterte ng iyang mga manugbuto ng mga tagpangapi niya hindi nakita si Bato hindi kita di si Marcoleta kung ma-prison hindi, hindi man makabuto si Robin Padilla na lang si Mr. Force Majeure. Abal ni Robin Padilla daw malamho kagid Sir John Ochano Divine Laanan. Abal niya ang pagpamahog sang China force majeure man ini. Pagabag ang force majeure, acts of nature or acts of God. Di ang pamwersa pamahog ya sang China ya tao na yang naga maniobra. Alas 11, just in 9 sa aga, oras kinatulong sa Mighty C kag DTX 500. Magluwas sa political issues kag ginafocus naton subong. Balantayan man kay sa patagsang sports. 8:30 karon sa gabi. Balantayan ang hampang sang 21 anyos nga Filipina tennis star Alexandra Ayala after gaging lutos ng reigning Wimbledon champion nga si Iga Swiatek sang Poland. May enkwentro niya si Jasmine Paulino sang Italia. By the way, sa iba niya mga updates sa tennis, si Sabalenka lang world's number 1 eliminated naman, no? So makita subog mga memes sa viral subog sa social media ining buwis buhay nga paghapa ni Alex Ayala para ma-save ang bola sa patagsang tennis kontra sa reigning world champion, reigning Wimbledon champion nga si Iga Swiatek. Balantayan man karon na sa gabi man 6:30 Gilas Pilipinas versus New Zealand or versus Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Iwaton ini sa RAC Arena, Perth, Australia. Kanugon sang double overtime game sang Gilas Pilipinas kag sa New Zealand lang ligado. Halos daw natutani galing kay may mga breaks of the game bla that went in favor of New Zealand. Alas 11:21 sa aga, ang politika subong sa probinsya sa Iloilo is already starting to heat up sa pagka-governor, though may split gid nga matabo ang defensor di Buki tandem subong, though mapihakaw. Ano ka matuod nga sa piyesta sa Barotac Viejo ang gin-invite ni Mayor Nielo Bongbong Tupas nga proclamation speaker si 3rd District of Iloilo Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Galing kay TY makalusot si Kong Nonoy kay Masako as impeachment is approaching para sa kay Sara Duterte. Kabahin sa sang mga prosecutor mo. Now, di nagagawa subong nga ang Depensor di Buki tandem daw hindi na madayon sa 2028, Ma'am Laura. Kay subong niya ang nagagawa nga sugilan nun nga ang possibly makaupod ni Lawrence Depensor nga ati madalagan niya nga gobernur pulos sa bugto na sa magulang niya nga si Toto. Hindi si Di Buki ang partner ni Lawrence kundi si Bongbong Tupas daw. Lawrence Bongbong ang gagawa subong. If that is the case and if that is true, kayahan nga may kamaturan man ang mga sugilanon nga si Noy New First Biron bangoy katibug at gitsa nga ibaligya si Biloga Probinsya bisan magdalagan Governor Bisan Duro abi kwarta kag basanti ang makinarya idaw si Natalie Di Booking padalagano niya. Di si Buboy Tupas manong tabo ay kung si Bongbong tanatwa kay Nonoy. Amo ni mga pagmatamat na politika ni ang People First gani nga grupo gin-launch na diri sa Iloilo City. Gin-launch na ni Jamjam ni Lablab pag ni Jed. Ara na. Di sadya na ni Jamjam versus Raisa ni sa pagka-mayor. Miguel Treñas versus Jed Babilog. Said Free Cabaluna versus the incumbent Lablab Baronda for vice mayor. Hindi magamba na mga politiko nga layo pa. Isa no kay mo yung preparar kung lapit na lang. Sano ka ba preparar kung lukpan ka na? Why ka na sang leader sa barangay? Alas 11:24 sa aga, Rijan Bataanon, Mighty Sea Morning. Hold on, pagbalik ta, Sektang aton nga connection sa Aklan. May mga free. So dito sa BGMP, pinamuno. Magabalik ang 11 Mbps.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabagat, magabuti ka.
3: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Nga may D3. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
3: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
7: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
3: Masaliga DTX 500.
8: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabakat mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado. Dogi dayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
11: Mamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababa. Ihan.
19: Spore Biotics.
18: Ginamaintain ang pH level sa feminine area.
19: Spore Biotics.
18: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
11: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
25: Mami!
24: Angeline!
25: Walang masama sa okay lang.
24: Pero,
25: sa Star ka na.

0: sa sustansya. With proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko.
6: Ang extend.
5: Supplement for men.
6: Lourdes.
5: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend food supplement for men.
5: May maca
6: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
5: para sa matilo na dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas na antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligat.
5: Epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
5: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masalika.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Oras, alas 11:33 na sa aga.
13: 11 Mbps.
12: Padayon sa 11 Mbps, diri sa K5 News FM Iloilo. Sa karon nga udto, kaupo ninyo Ted Auhero Francia. Basi matingala ikaw, Ma'am Betty, ha? Nag-overtime kita. Kumusta? Nakadigamo doon ka mo? Ano'y draple nyo dyan? Namigid sa udto may laswa? Hindi ka mo magsagad kaon ka mga matambo kapag kaon? Diba? Tapos mag-reklamo nga nagapranghagot ka liog niyo? Dapat nga balansyon talang, it in moderation. Sometimes ang kagustuhan nga makaangkon sang poder sa politika amo ang kabangdanan sang division o kun pagkaguba sang relasyon kag maayo nga pagtamdanay sang isa ka pamilya. Miyad nga udto, Ma'am Betty, kadigamo ka don, Ma'am Betty. Gadigamo ka pa, Ma'am Betty, kuno ay don. Dibla daw may pirai mo, Ma'am Betty, nga timbang diyan ang imo nga mga housemaids. No, pinakbilog lima. Kung sa bagay, ti UK pound yung ginasweldo mo. Pwede ka kinanglan nga ikaw pati mo yung mga uskos ka, buli ka sa kaldiro, di ba? Mula swada play ni Ma'am B.

0: Butuan City, Agusan del Norte. Ang 27 anyos nga bana, isa ka pulis, patrolman. Nadakpan ang iya asawa nga isaman ka pulis nga nagahulid sa iya nga kirido nga isaman ka pulis. Police Senior Master Sergeant. Medyo may ranggo na niyang kirido, Police Senior Master Sergeant. Ay nagpinot ang dughan sang patrolman. Samtang nagdangop sa Butuan City Police Station 3, agad magpabulig angot sa asawa nga miyembro man sang PNP. Nga ginatudlo may kirido nga miyembro man sang pulis. Nagreport ang bana sa Station 3, 5:13 sang nagligad nga si Mana. Miyerkules, July 1, yung pablatter niya. Ipadulungan nila ang in kung sa din sigurado ang bana nga yara agad sa sulod ang asawa. Di dito ginatalo pang Dan Mambete, si Ronnie Labos sa bingo gid. Nagkuan sila, naga good time. Alas 11:36 na sa aga, subo ning natabo sa balikan ko ni karon ng partes pulis kani. Dua ka pulis sa babaye kag lalaki. Maayo man kuntani ang magluib. Hindi giman nami eh. Maayo man kuntani ang magbutig. O galing ang diperensya. Badakpan ka Sir Bernard Cardenas, Sir Bernard Abunyawa de la Peña. Tapos kagid Sir Kwana yung report agikan sa Aklan, sa K5 Calibo with the K5 Leonard Viray. Kay may mga priso pinamuno sa BJMP. Ang report kinadulong sang Mighty C. K5 News FM Kampyon report. K5 Leonard, go ahead.
1: K5 Ted, nagpabilin nga ara sa area sa nga aton kanang provincial hospital, no? O kung nasa ICU o intensive care unit ang tatlo sa apat ka mga PDL or persons deprived of liberty, no? Matapos makangkon sang tama sang pagabuno sila nga lawas sang nagligad to, no? Nga adlaw sang Sabado alas sa isang aga, Hunyo 4. Sa inisala to ni information based man to sa ginhatag information ni Jelin Senior Inspector Woody Palmihar Jr. Officer in charge karon, no, sa Aklan District Jail. Kay man ang tuyo tani, no, ni sir bali makuan siya, no, makandak sang pag-imbestiga bilang kaparte sang Region 6 ti daw sa pagkahapon nakabaton siya sang order nga kapitan niya kita na yung ina nga Aklan District Jail, no, kag ang nagabuyot dati nga si Jail Chief Inspector Francis Ace Haganap ginbalik anay temporaryo dira sa aton sa Region 6 para sa pag-imbestigar man sa aton yung kapulisan para may fair nga pag-imbestigar sa ining natabo nga stabbing incident. Karon based man to sa mismo nga bago subong nga officer in charge, bali ang ginlatag niya sa aton Sir Ted is K5 Ted is based lang sa ilang nga ginhimo nga initial, no, kay ang spokesperson nabi sa aton nga taga BGMP amo to ang nagabuyot sang mga information may kantanan sa latest nga investigation, no. So siling to ni Jail Senior Inspector Palmihar, Sabado sang aga nagtuhaw atong kinagamo, no, na kung sa diin ginapayag nga may ara nga duha ka mga na-identify nila nga suspect nga daw may ara nga nakangkon sang diskusyon sa isa sa mga biktima. Gamay lang gid nga mga kwanbala, no, wala pagkilinsindihan amo to ang ginapatihan sang opisyal nga nagresulta sa pagpamuno ang ginagamit nga kwanbala, no, weapon sang ining suspect ang kutsara bala utensils nga mabuhay na gali nga ginatago sang suspects, isa sa mga suspect nga ginbaid niya bala ka K5 Ted nga para nga magtalom. Oo. So amo to siguro mga estimated ni Sir Palmihar hindi magit kalabot sang isa ka dangaw bla amo to ang ginagamit nga sa gipagpamuno sa mga victim kag mayo lang kay nabuligan man, no, sang mga naka-duty nga mga BGMP personnel kag ginhold ang mga suspect kag malasig man gintala sa aton.

0: Provincial Hospital ang mga pilason, no, ng mga biktima. Ang isa, nakangkon lang sa last two days sa iyang likod, amo to ang gamay lang. Ang tatlo daw naara sa pansubong, no, ICU, bangod may mga patal nga last two sa ilang alawas. Wagin detalye sa aton yung taga BGMP, kung din git partikulang ilang nga mga igo. So ang ginhimo pag-assume ni Sir Palmihar, gilain sa nag-conduct sang Greyhound operation kag inspeksyon, no, sa bilog nga pasilidad, tadantanan nga makagamitan sang mga PDL ginpangosi sa to, may ara nga mga na-recover nga mga ma-considered nila nga mga bladed weapon nga hindi man totally konsilyo gid, kundi kapareho man to sang arma sang ginagamit sang suspect nga mga utensils bala, no, magipang pahid lang nila sa pader, ipang confiscate na nito, tanantalan ng mga material nga sa paglantaw sa taga BGMP, pwede nga makahalit sa kapwa nila, no, preso. Kag nagkuan man, no, naghimo man sa hugot nga seguridad ang aton nga pamunuan dira, kag gintemporaryo ano nila nga ginstop ang personal nga pagvisit dito sa mga pamilya, pero ginactivate nila ang ginatawag idalaw kay man damo nga mga pambala, no, pamilya na nagkanto that time aga sang Sabado sa ato niya BGMP para kamustahon ng ilang mga himata nga nakakulong dira, no. So para ma pambala makater tanan-tanan mo to ginpaagi na lang sa Idalaw, so ang mga kanto mga preso ginpabayan man nga makikistorya sa ilaman nga mga himata, no, through internet through video call or through call K5 Leonard. Yes,
1: ang naluog kalibo ni nga BGMP ang Aklan District Jail daw, ano ko damo ining mga preso nga ara dira.
0: Based man to sa information ni Sir Palmihar, estimated niya lang niya, no, daw gaabot abi sa mga ga 800 ka PDLs, no, laki man dira ang mga babayi. Uh-huh. Estimated lang niya.
1: Ang suspect ngayon, eh, anong iyang kaso? Kapila na sa katuwig nga na hunong dira?
0: Ang parte sa mga suspect, wala gid ba detalye sa aton, particular sa taga BGMP Region 6, no, sang ilaman nga spokesperson kay Jail Chief Inspector Junifen Ray Umadhay, kay kuan pagit hindi pagit nila maipagawa ang kung sino ini, pila ka anyos, no, kag anong iyang kaso. Kay ongoing pabe ang investigation sa natong nga taga Kalibo PNP. Actually kahapon lang gintugutan sang taga BGMP nga makasulod ang atong nga investigator, kay amo man tungan nating ala naton sa taga BGMP nga sige man ang coordination sang PNP, pero kahapon lang nila gintugutan nga maka
1: nga ulihin na nila yung pasulod daw.
0: Amo tungan yang ginakwestiyon naton kay para at least makonbala mapadasig investigation. Wala pa huwag balik-balik to ang patrol sa aton nga taga Kalibo PNP kahapon. Katulang gid sila nakapenetrate sa area, no, para nga magsulod to kay siling abi sa aton nga taga BGMP. May mga nasunod man sila nga mga protocols, no, mamantong ginarespeto man sa aton nga taga.
1: Di bala may standing order ning any bladed weapon or any pointed object for that matter hindi pwede madala sa prisuhan. Bisan nga nining handles ang toothbrush, hindi na pwede mo. Bullpen. Anything matuslo kabla. Ikag di ba may ara na siya sa surprised Greyhound operation na nga gulpin ang ginahalughog ng mga selda. Dakay base kon may droga, may cellphone, ang kutob sa mga kontraband lang ang ginadumilian da. May mga mataliwis nga mga bagay. Ibot sa ningon nga ang ilang operation da mina eh. Kay kun daw gina-regular nila na kagina-monitor nila, hindi pwede ng guba nga kuan nga ng kutsara o rotating door da, na monitor nila na kagway sa natabo ang krimen ng K5 Leonard.
0: Correct, no? Amon lagani man ang ginasiling man to ni Jail Inspector Palmihar. Kay para sa iya, no, dapat ang mga nagadala abis ang pagkaon ng kapamilya sa mga taga PDL, inspeksyon ng ginatalan bis amo to ganing abisan toothbrush lang kay matuod plastic na, no, pero mabakod nga klase nga pagka plastic kag kon ibaid mo kag sang una pa lang ang mga chimpo ginagamit gina sang mga PDL nga pang depensa sa ilang ako galingon, tibawal gid na, no? Mo tong gusto i mapasabat ang anay nga jail warden, di karon under investigation man siya para mapasabat kung nakasulod to.
1: Kaglan taon mo bala ang trabaho na sa mga jail guard, matawhay mo actually ara sila sa although may high risk threat dra nga may jail break matabo, pero ti contain man ang lugar. Ang imo nila sinati monitor malang? Monitoro nila kag lantawon ang posible nga ipalusot sa mga araray kay tibangon nga deprive nga daan sila sang ilang liberty. Deprive sila sa mga ulag nila or limited ang ulag nila.
0: Mm.
1: I kun ano mapudyutan nila pangitaan nila pamagi niya nga magtaliwes na para nga ibuno na or ihalit mo to sa kontra nila.
0: Amo na gani ang ba ni Sir kagapon nga bisan gamay lang na nga metal balaan mo very ka creative kuno abi ang preso kay wala gid sila oras abi nga abi makalagaw kay dira malang sila sa area mapangita gid na sa pwede nila nga paguyangan sang oras amo abi
1: may security ko na kung maglanto may security lapse na or security breakdown na kay 5 Leonard.
0: Amo lang ilalantaw. Amo
1: nang dapat pang pulpogonda nga nasuldoan sila dakoda tapos malutsan pa sa sampalusin ang mga bagay.
0: Oh, kay man natabo ni daw may ara sila nga kwan eh. Di ba la ang mga preso naton may ara sila nga mga program nga gina implement sa BGMP, gihimo sila sang mga livelihood dira, gaobra sang trapo, etc. Tingin pamangkot na mo to especially sa kitchen kay galaha man na sila sang ila mga pagkaon. Basikon may ara bala ginaallow naton nga kumpiyansa ang taga BGMP nga magamit to sang kutsilyo. Actually, wala siling ni Seto, wala kita sang may amusina ng mga bagay to. Kag kung ongoing ang livelihood, okay. While nga nagahimo sila, may aragid yung personnel nga nagabantay from time to time sa ila.
1: Kaya kiti, kwa namla ng too much familiarity, we suggest nga dapat may kwa na da, may reshuffling ang matabo na. Eh kung too much familiarity bla between sang mga jail guard, kagya sang mga preso da, di mo na isa bala na kumpiyansa ka na nga, abi mo, gaubig yapon sila sa patakaran pero ti kay balo ka naman ng iba na mangitag ya pamagi kay 5 Donald salamat gid
0: oo ti karon ang ining kaso no ginatugyan sang taga BGMP sa taga PNP ang isa sa ginalantaw nga dahilan dati or may arang alitan or personal grudge no sa magtimang aparte ang duha ka mga suspitsado temporary yung ginseparar ang ilang area no kag gulat pa gid sa update ang aton nga taga BGMP Aklan with Sir Palmihar Junior. Para sa programang 11 Mbps ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo sa Aklan K5 News FM
2: 11 Mbps.
1: May security lapse gid eh. Ang mga BGMP ini Bureau of Jail Management and Penology, even mga local jail ini sa mga banwa, may gulupilan nga pag check up sa mga presuan mo. Kay amugani na pwede, hindi na pwede. Usay, otod or guba ng toothbrush, bullpen, buli ang handle sang kutsara, hindi na pwede. Bisa pa na gani ang mga plastic ni bla. Kay can cause ina sang harm halit mismo sa mga preso or gani basi pwede nila magamit sa ilang pagpalagyo. Alas 11:49 sa aga bao si Pastor Bobby Riman. Pastor Bob, kay igmado ka mo ni Mami me ano'y draple niyo dyan man bola kibot gid si Mami Luz Priagula Sir Lawrence kay kita ka program dari sa 11 Mbps ko pasinsya nyo ako kung nakibot ka mo hindi ko inihungod. Kung sa ba, kung ano yung saharo si Pio Blanga Jeep, nagakaray lang ako din nga driver. Lain tanay yung original nga driver di si Sir Jansap. Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Luz Priagula, Jesse James Garvilles, gigma doon si Sir Jesse Garvilles, oh. Sir George Jocampo, sa Mariner's Home sa Manila. Bao, dugay-dugay, masakay naman si Sir George. Kada sakay ni Sir George, kada lutaw, kwarta. Pero simple lang ni si Sir George mo. Panyaga, tatid, sudan ko, subong tambo nga ginatan. Bauro nila, boso. Namit na yung mga Pilipino, ay nagapangagdapay, no? Igma kita. Bisan pagani yung adaplida, hawot-hawot doon. Bakermi, Dordas, Mac Joe Vloggers. Good morning, good noon, Ted. Igma talinanta nga tagabang, kagmustasa nga linanggawan, kahawul-hawul. Sa sitio Agbariri, Barangay Tagubong, Pasay City. Ako na amit ka draple ni Makir, may white dragon na. Na amit draple na. Si Papa Bot, hindi gigili magkaon kung bukot si Mama Betty yung madaha. Boy, ilam ah! Grabe ba? Alas 11:51 sa aga. Sa manatrangkaso, tumar na D3 Bayo ha. Balikan ta to ang pulis na matulis. Kung si Ma'am Laura sumagaysay pa. Di ang police senior master sergeant kalalaki nga kirido bung tiaya bunggi nga nagahulid sa police woman. What may mo ya patrolman hayagin karingking ka na nga sawa ng may pisto ha? Mas may ranggol police senior master sergeant Ambal sa iban nga ang gahimo sila man. Ano ni sila may katol? Muning hambal nila katol nga bisan na mga kalot daw hindi gin mabulong sa Lawrence mo. Daw may daw pinasay nga katol ini nga nang bisan anon mo hindi gid idi ma kon hindi mabuol. Nga pra ka klase katol. Ano yung daplay mo dyan, Ma'am Ningning? Nami sanda dyan, nami angli, nami gali magprograma kuno toy ga pangagda ka mo kaya igma, no? Kung aga magprograma ta sa foro, ay kamuga pamaga pangagda nga mahaw ta? Basta way do kamuga pamahaw, nagigma na kamudrik ta. Igma ta te, ginataan nga langka nga may munggo ka pinrito nga pinakas. Bao isa usaw mo da sa langgaw, Ma'am Ningning, no? Saburoso pa, no? Saburoso, gin Ma'am Ningning. Alas 11:52 na sa aga. Di ang mga pareho sinibla nga mga nang modos ni sa mga iban bala nga mga watkawat bala sang mga nakaw na sandali. Nga ang may thrill gadya kung daw kawat-kawat, no? Pero kung daw unay mo doon nga, hindi daw natakaan ka doon nga daw matyagay mo doon gaunta di ginhawa mo. Anong ara draman? Maayo man kun tani ang magluib. Maayo man kun tani ang magbutig. Hindi kit malami eh. O galing ang diferensya. Madakpan ka Sir G, si James Garvilla, Sir Ricky Manaay. Ma'am Ludi Gulilaw, tapos kagid. Put a smile in your face. Kalungan sa inyo mapagigmat lahat la dyan. Usapan nyo gin mayada. Put a smile on your face. Kaya nagakusamod raw ay. Las 11:53. Magpamati sa Mighty C News by 12 high noon. At pagbaliktad dugang update, balantayan ang pagsugod sang 92 days nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Las 2 karon sa hapon. Magabalik ang 11 MBPS.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
5: Ang TTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TTX 500!
7: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan ang DTX 500 gagmay TC ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
8: Laingid man kung kana, tigulang ka na, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 gagmay TC ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga cellula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag may TC kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
9: DTX 500. Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
10: Wow! DTX 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag may TC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
8: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
7: ay, gig mitis. The more kagabisyo, the more
8: dapat. Pili ka lang ha, mitis or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
7: Ay.
8: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
7: Uy.
8: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 gig mitis ka. Or, PRC, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
15: Yung may D3.
16: Mga buti ka.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga, pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
20: DTX 500, mabibili sa mga butika.
21: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
20: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
12: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Sunog at tinupok ang 5 public market ng Batang Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors sa apektado. 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO antike sa loob ng 6 na taon. German National patay sa disgrasya sa bahay ng Bangkong Negros Oriental. Isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Taga-Capiza huli sa pagtutulak ng droga sa Aklan. 748,000 pesos na shabu na sabat sa 2 high-value individuals sa Cagayan de Oro City. At food cart, inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, 2 patay sa aksidente.
20: MyDC Network News. MyDC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabak sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
15: Matapos ang madugong insidente ng pamamaril, balik face-to-face classes na ang San Jose National High School ngayong araw ng Lunes. Kasabay ng pagbubukas ng klase, mas pinainting ang seguridad at pagbabantay sa nasabing paaralan upang maiwasang maulit ang karumal-dumal na pangyayari. Bilang bahagi ng mas pinahigpit na security protocol, nagbigay ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce INC ng 2 metal detector na gagamitin sa pag-inspeksyon ng mga bag ng mga papasok sa campus. Naglagay na rin ng 16 na karagdagang CCTV cameras sa bawat sulok ng paaralan. Bago pa man buksan ang face-to-face classes, nagtulong-tulong ang Tacloban City Engineer's Office, CDRMO at City General Services Office sa pagkumpone at pag-repaint ng mga classrooms at mga pasilidad, paglalagay ng bagong perimeter fence at pagpapataas ng padera. Matatanda ang agad na sinuspindi ang pasok sa nasabing paaralan noong Hunyo 22, araw nang maganap ang shooting incident at ipinatupad ang modular classes. Samantala, magpapatupad naman ng blended learning approach para sa mga estudyante na patuloy na nakakaranas ng trauma dahil sa insidente at hindi na muna sila pipiliting pumasok sa paaralan. Para sa MyDC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
20: MyDC Network News. MyDC Network News.
12: Samantala, sunog at tinupok ang lumang public market ng Batang Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors apektado. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
16: Tuluyang natupok ng apoy ang buong main building, partikular ang lumang bahagi sa likod ng Batak Public Market sa nangyaring sunog kagabi, Hulyo 5, 2026. Ayon sa ulat, mabilis na rumesponde ang mga awtoridad matapos makatanggap ng tawag sa 911 bandang alas 9:07 ng gabi. Pagkalipas lamang ng 2 minuto o dakong alas 9:09 ng gabi ay agad na nakarating ang mga unang responder sa pinangyarihan ng sunog upang apulahin ang nasabing apoy. Dahil sa mabilis na responde at pagtutulungan ng Bureau of Fire Protection at mga bombero mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ay idineklara ng under control ang apoy bandang alas 10:18 ng gabi. nag-iwan naman ng matinding pinsala sa kabuhayan ng humigit kumulang 400 na mga nagtitinda ang nangyari. Trahedya. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat sa tunay na sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Samantala, nakatutok naman ang lokal na pamahalaan sa pag-alalay at pagbibigay tulong sa mga apektadong vendor na nawalan ng hanap buhay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
20: ITC Network News.
0: ITC Network News.
12: At 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO Antique sa loob lamang ng 6 na taon. Detalye ng balitang niya. Hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
21: Umabot na sa 192 ang kaso ng pagkalunod ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique simula 2019 hanggang 2025 kung saan 85% nito ang nangyari sa dagat, ilog at sapa. Napag-alaman na taong 2020 ang may pinakamaraming namatay na umabot sa 18 at karamihan sa mga ito ang pagtama ng bagyong Paeng. Dahil dito, mas pinaiigting pa ng gobyerno probinsyal ang ilan sa mga hakbang kontra sa pagkalunod dahil sa patuloy na pagdami ng mga insidente sa probinsya. Para mas mapaigting ang kampanya, mag-host ang Antique ng 2026 sa World Drowning Prevention Learning Conference sa Hulyo 7 na lalahukan ng iba't ibang ahensya at mga stakeholder upang ipalagay ganap ang mga programa para makaiwas sa pagkalunod. At para sa Mighty C Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanua para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
0: Mighty C Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. German foreigner patay sa disgrasya sa bayan ng Bacong, Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid ni K5 Shara Humilio.
22: Nasawi ang isang German national matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan noong madaling araw ng Hulyo 5 sa Sher Highway sa barangay San Miguel Bacong, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si Ingo Baaba, 57 anyo, sa residente ng barangay Tugaway, Dawin. Iniulat na bumangga ang biktima sa likurang bahagi ng sakyang pag-aari ni Alfred Bonestro Rico Sosa habang inaayos ang huli ang gulong sa kilid ng kalsada. Isinugod si Baab sa Sirma University Medical Center, ngunit dinikarang siyang patay ng mga doktor dahil sa matinding internal bleeding. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: YTC Network News.
0: YTC Network News.
12: Gayun din, isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
23: Patay ang isang 51-anyos na lalaki habang sugatan naman ang isa pang pasahero at ang driver ng motorsiklong may sidecar matapos maaksidente sa National Highway Barangay Villa Libertad, El Nido. Madaling araw noong Sabado, batay sa investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, minamaneho ng 31-anyos na driver ang tricycle na may 2 sakay nang mawalan ito ng kontrol sa isang kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa mga puno ng kawayan sa gilid. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente at napag-alaman ding wala itong naipakitang driver's license. Isinugod sa El Nido Community Hospital ang 3 biktima ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries laban sa driver. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Balustrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: C Network News.
0: Mighty C Network News.
12: Samantala, taga-Kapi, sa huli sa pagtutulak ng droga sa Aklana. Balita hatid sa atin, taga-K5 Roldan Villarreal.
24: Nahuli sa pagtutulak ng droga ang 2 high-value individual sa ikinasan na drug buy-bust operation ng motoridad sa Diversion Road, Barangay Poblasyon, Altavas, sa lalawigan ng Aklan, Linggo ng hapon. Sa isinigawang operasyon ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit, nahuli ang mga sospek na si alias Nonoy ng Barangay Tisa at sa lungsod ng Rojas at alias Dodoy mula sa bayan ng Kwartero sa lalawigan ng Kapis. Na-recover mula sa mga sospek ang bulto-bultong pinaniniwala ang droga na tinatayang nagkakahalaga ng malapit sa 1.6 million pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalia at sasakyan ng mga suspect. Sa ngayon, nakatakda ng sampan ng kaukulang kaso mga arestado na napag-alaman na mula sa Capiz ay nagtutulak ng droga sa Karatig probinsya. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: Network News.
0: YTC Network News.
12: Gawin din 748,000 pesos na shabu na sama sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
1: 748,000 pesos na shabu ang nasabat sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Nasa kote ng operating units ng COCPO, katuwang ang PDEA 10, ang 35 anyos na si Asay sa isinagawang drug bust operation sa JKSM relocation, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Nahuli rin ang bayaw ni Asay na si Mike na naaktuhan pang gumagamit ang dalawa ng hinihinalang shabu. Nakumpiska mula sa dalawa ang 60 grams na shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos kasama ang drug paraphernalia, digital weighing scale, iPhone at mark money. Samantala, arestado ang 56 anyos na si alias Tate sa operasyon ng DEO COCPO PS5 katuwang ang PDEA 10 sa Barangay Makabalan. Nakumpiska mula kay Tate ang 50 gramos ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, coin purse at buybus money. Ayon sa Police Regional Office 10, ang mga operasyon ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng pangkabuhayan ay hindi dahilan upang masangkot sa bintahan ng illegal na droga. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: YTC Network News.
0: YTC Network News.
12: Samantala, Food Guard inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, dalawa patay sa aksidente. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
2: Patay ang 36 anyos at isang dress isherty anyos na pawang mga babae sa bayan ng Valladolid sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga ng oil tanker ang isang food cart kung saan naroon ang mga biktima. Maliban sa namatay na mga babae, isinugod naman sa ospital ang sugatan na isang dress in 9 anyos na lalaki. Base sa resulta ng investigasyon ng Valladolid PNP, nakaidlip umano ang driver ng tanker na kinilala sa pangalang Junicio Libuon Jr. kung kaya't bumangga ang kanyang minamanehong truck sa food cart na nasa gilid ng kalsada sa boulevard. Matapos bumangga sa food cart, nakita ng mga eyewitness si Libuon na halos gumagapang napalabas ng truck at humihingi ng tulong. Pawang mga food cart vendors na residente ng barangay poblasyon sa nabanggit na bayan ang mga kaswalidad sa aksidente. Nangyari ito noong Linggo ng hapon Hulyo 5 habang nakastan by din sa lugar ang ilan pang mga individual. Ang boulevard sa bayan ng Valladolid ay naging paboritong pasyalan at tambayan ng mga residente sa lugar dahil sa magandang view ng sunset. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: YTC Network News.
0: YTC Network News.
12: At baka K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Dumalo at nagsagawa ng funeral prayer ang tatlong anak ng yumaong dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei na ginanap sa Tehran, Iran. Kasama sa mga dumalo ang libo-libong tao, mataas na maopisyala, gayon din ang isa sa mga anak nito na si Mojtaba Khamenei na itinuturing na tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatanda ang napatay si Ayatollah Ali Khamenei kasamang ilang miyembro ng kaniyang pamilya matapos ang isinagawang pambobomba ng Estados Unidos at Israel nitong February 28 na nagpasimula ng ilang linggong gera sa rehiyon bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukana. Bilang bahagi naman ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kaniyang pamilya kabilang pagdadala ng kaniyang labi sa ilang sagradong lugar sa Iraq.
20: Network News.
0: YTC Network News.
12: At mga Teka K5, sumain nyo ang kabuo ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng Teka K5 Alan Catalan at K5 Jason Sapa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
3: Oras alas 12:15 sa Udto. Oras ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
20: 11 Mbps.
3: Padayon sa 11 Mbps. Sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Kadungan sa inyo nga pag paniudto. Kung sa karay, apa dya, igma. Ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Namitsudani Sir William Zapanta, ha? Dapli na, paksiw nga salmoniti. Boko nami, Hansel Aguasito. Igma ta, Ted, ginataan nga lang ka. Bawamiyad si Ma'am Ningning ka undang din, ha? Si Manong Bimboy, kumusta? Ikon sa bagay, kita yung mga Pilipino, kita yung mga Ilonggo. Ara sa ato na yun yung history ang hospitality and community. Ang aton na yung nanda na yung gakaon ka, mangagda kagid. Christine Lago, tagirigma dun, Ma'am Christine. Din ikaw do karon, Ma'am Christine man. Ang kananaya sa Pilipinas sa komunal mo. Kung siningon ba lang, dapat kaululupod ka mo. Inanda na nato, na yung mabatian kung udto or any moment of the day. Kakaon ka doon? Have you eaten na? Ako gani, kauntan, dali-di. Bisan pa nga daw medyo hawot-hawot, pero mga agdagi dyan mga Pilipino, no? Amo nang batasan nga kagkultura nga ara sa aton. Nga waay ni sa iban nga mga rasa. Aton bisan hindi maginami ang sudan, pero gusto naton magkaon sang dungan, ano? Inami sa inyo kay Gapangagda ka muna. Pwerte. Long play kita, Ma'am, Mami Ason. Manaan ko, basta nga ara ikaw nagpagros ako, Mami Ason mo. Daw nakatumar lang ko, D3 Bayo, Mami Ason mo. Alas sa 12:18 sa Udto. Subong tapos nyo kaon. Pwede nang kamo makapiyong-piyong. Natawag niya sa nga daytime nap la. Afternoon nap. Ang duration niya, sinid niyo lang gilpagpalawiga. Mga 20 to 30 minutes. Kung may mga edad-edad ka na. Kung bata yat isapo niya, matulogin na yung bata, no? Kaya yun yung mga lipot lang nga pagtulog, bla tita, ang bing baes kabasak. Makapiyong-piyong ko lang natuwag, bla. You feel refreshed. May yara man na sa ginatawag na 90-minute rule mo. Kung kinanglan mo pag isang restorative rest, kay hala, pulaw ka nga pulaw, ay kada tinurugan. Ginistorya ka, nag-loading lang bla. Gaman pa eh. Why pati, ti mag-umpok lang. Kung istoryahan mo, ay kika. Why dun din na ma-absorb? Kinanglan mo mga 90 minutes katurog, mga surprise ako, rasa. Agod nga mapanugutan na yung mga utok. Nga makompleto ang full sleep cycle. Eh kung di ka makaturog, matiyan mo daw grogi ka, no? Buti na pungol ka lang, nagdayag-dayag ka. So ang best time nga mag snooze, S-N-O-O-Z-E, bla? Sa hapon, ideally mga antes alas 3 sa hapon. Kaya kung isa ko mga last stress na pasaka, yung isa, diretso turog mo, paggabi, awan ka doon ka turog, timplano. Ang pag-naps ang hapon na, maka-disrupt sa iyong mga nighttime sleep schedule. Ipiyong-piyong kagina. Sir Jean Ray, hasta kita sa kwan, hasta, hindi matapos ang kalibutan, programa ta. Hindi, kung sa salakyan bilang ini, nagkaray lang kita. Nagbulos lang kita sa gabi ay kaharo si Pio Ungka nga si Sir Jansap. Nagbulos lang kita makadali. Alas 12:20 na sa Udto. Asod-asod subong ang mga krimen sa Pasay City. Oh. At aganta na iktulopangod kay Team K5 News FM Pasay kita. Kadurogid sa nagapamati. Ang sawato ginlabo man ka bana na sa Pasay. Di pila sa abaga ang naangkon sang asawa ginabo sang anang bana sa barangay Hagimitan, Pasay City, Iloilo. Ang asawa, ahay 30 anyos. Pag-abot ka bana niya, gingulpi lang labo. Ang bana niya 38 anyos. Nakalikaw ang babae. Isa niya nakibot siya, pero may jutay sa kapila sa iyang baga. Masamini nag-away ang mag-asawa kaya ginasaway sa asawang bana sa pagkapalahubog bla. Actually, way man sa asawa nga mangakig para sa kalainan sa iyang bana. Mangakig na sa para sa kayuhan. Pero may bana, good nga hindi bala mag-pati kag may isog pa. Diba sa ganipalahubog? Yang sa Gimitan, Pasay City ni ginlabo niyang iya sining asawa. Amo nang hambal sa mga kamalaman blanga. Antes bla sa kasal. To. Ang bata namon nga daya. Why it kapin kag kulang ang paghalong namon ka kanakadaya mo. Okay, pangasawon mo. Halongan mo to ah. Kung hindi ka doon kauyon ka na, ibalik lang di ka namon. Yang spirit of alcoholism, aras ba na? And balang! Eh kung naging labo niyang sawa niya, may pilas sa abaga. Asod-asod mga balita to sa Central Iloilo. Sa San Enrique naman, ang tiyo ginbuno sang iya hinablos sa pakaduha sa San Enrique. Pilason ang tiyo nga ginbuno sang iya hinablos sa pakaduha sa himatayan sa barangay Mapili, San Enrique, Iloilo. Sabado sang kagahon, July 4 na. Ang biktima, Marvin Servando. Marvin Servando, 26 anyos, soltero. Ang sospek mo si Erwin Sadyang Abay, 37 anyos, panday. Ang duwang ini mga taga Mapili, San Enrique man. Sunod kay Police Captain Dandy Ilalto, hepe sang San Enrique Municipal Police Station, base sa ila investigation, ara sa himatayon ang duwa, sang may nagluntag, hindi pag-engine ni Anay. Ginbuno ni Sadyang Abay si Servando. Idakop naman lang suspect. Yung tobla, hindi man lang maglayo. Magplarinte man lang. Alas 12:23 na sa Udto. Erlina Goles. Noel Goles. Hasta ka pa, Sir Sapon. Haad, Sir... Kung si Lolo ko pabisan, isa ka banig bata nyo, hindi nyo lang pagsakita, apo ko, balik nyo lang. May iban ganyan naghambal nga, tatay nga, to, jay bata ko ah. Dropin yung paminata. Kaya hindi magil pagsakito na. Kaya ang paghalong na mo, kadya ka na, sobra pa sa itlog nga, hindi mabuka. Galing kay Tibangod sa mga faktor kung kaysa Mami Ason Pineda, nagkakatabo ang mga preso ng mga domestic violence sa sulod sang panimalay. Why na respeto? Why na gugma? Alas 12:24, pagbalik naman ang kaso sang pagkalumos sa Antiki, kadamugid. And bangod si Nimegin maipatawag nga the conference na lang bala. To see to it, nga malikawa na ang droning incidents sa probinsya kang Antique. Last 12:25, magabalik ang 11 MBPS.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ari na kapaborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Babaka sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
15: Kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Masalikan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio.
14: Ang D3.
15: Yung may Physio.
14: Physio.
15: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3
18: yung may Visio.
17: Ang Visio
18: yung may D3.
17: D3 Bio,
19: mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio, D3 Bio.
20: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami.
21: Ang akon na kutis.
20: Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio,
18: ang D3 yung may Visio.
17: Ang Visio
18: yung may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
17: Yung may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
23: Para sa matilo nga dugo.
24: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo nga tayo.
24: Happy kanunay.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
24: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
25: Masaliga DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
24: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumag pangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
19: Mamasaga butika.
24: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Salit si J. Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
19: Mamasaga butika.
24: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
24: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
24: K5.

0: sa Antique. Kaya baloka ka tiyang Antique, ang idaan Mountinos sa area, Mountinos province. So, damo sa mga suba, damo sa mga lugar sa diin, ang tao nagapaligo mo nang ilapalautuasan. We have on the line, K5 Eileen Magbanwa. K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report. K5I, mayad ngod to.
1: Yes, K5 Tech, dama yung udto sa Iloilo, no? Dili sa Manila probinsya sa Antique. Kagkangat sa kabukusan nga sa 2022, nakaso kang pagkalamas ang na-record sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRM o Antique, humaging katong 2011 sa 2025. Sa tingin na 85% ang natabo sa baybayon na suba kag sapa. Naman ang sa 2022 may pinakadamo nga napatay pangatman sa pagkalumas sa naglabot sa 18 kakaso kalapanan na record sa nga nag-ugo o ng hagit si Bagyong Paeng dito sa may probinsya pang Antique. Bangod mula ni Pinmino, ginakabaskog sa gobyerno provinsyal pang Antique ang pipila sa isang mga titang batok man sa pagkalumos bangod sa padayon na pagdamo sa mga insidente. Buwas na adlaw kung 5 ated mag-host ang probinsya sa Antique sa 2026 sa World Drowning Prevention Training Conference na napagatambungan sa nagkalain-lain na ahensya at mga stakeholder agad na mapalagdag ang mga programa para man malikawan ang mga pagkalumos.
0: May world, ano to, world drowning, anti-drowning, some ano to ganito, K5 Eileen ng Hiwaton Rabas?
1: World Drowning Prevention Training Conference siya, K5 Ted, and pagkatambungan sa nagkalain-lain man ng mga ahensya at mga stakeholders.
0: Hmm. From, ano itong record mo is from 2019 until 2026 na?
1: 2019 to 2025 lang ni siya, K5 Ted, ang ining 192 na kaso, and 85% sini ang natabo git sa mga baybayon.
0: Oh, ang iban mangod sa itong mga previous ng mga bagyo, no? And kay balo kita K5I nga ang Antique, Mountinos area mo, Mountinos province. So damo sa mga suba, damo sa mga nagatalabok bala without them knowing sang risgo bala sa kapin pa kon masulog ang dalodo sang tubig.
1: Yes, correct na K5 said ang Antique abi na bansagan ng Guarda Mountains meet the sea. Damo di mga baybay bala and magpagyo abi di K5 said affected permi ang probinsya sang Antique especially sa may habagat. That's why nga kung magbubo gani ang madamol man nga pagulan or yes madamol nga pagulan K5 said dira man maka-record ang probinsya sang damo man nga mga drowning incidents just like during Bagyong Paeng in 2022.
0: Oh, ang magluwas na damo kamo sa mga falls, di ba? May mga hidden falls kamo da, may mga damo kamo sa mga tourist sa attraction dira nga usually ang tao maligo gid and because ng isa kakulang sang lifeguard, isa bangod man sang impluwensya sang makulubong ilim noon, that is why nga nagakatabo ining mga person mga insidente K5I.
1: Yes, K5 Batet. Actually, una man na ipahayag sa PDRMO Antique nung nagkakulang man ang probinsya sa mga lifeguard or mga trained wala nga mga lifeguard kay parehas ng example nato ang damo ang mga baybayon dito sa may Antique pero kinakulang kita sa mga lifeguard nato na mumana gani nga before ginainganyo man sa PDRMO ang ining mga tagiya bala sa mga private resort na kung pwede mag-hire man sila sa mga trained man ng mga lifeguard K5-10.
0: Oh, KT, usually ang tao may legs sa weekend getaways. Hindi na magkato sa dagat, kato na lang sa mga inland resort. And sa inland resort na may mga kwangi na siya, may mga digapurunsok ang tao da, sa so may kiddie pool, may araman niya nga para sa mga lagko. O galing ang kulang sinada to, ng kwan, ang lifesavers bala.
1: Yes, K5 said, kung matumduman na to, na tong nag-viral man bala nga, ahalin man sa may isla sang Kulasi, itong bata man bala nga nag- save man to or nagluwas man to sa iya mga kaugdanan to sang nagkapan ang ginasakyan nila nga bangka magluwas.

0: nga bisa in mga weekend outing kay 510, main transportation man sa Kalabanan, sa mga Pumuluyo, sa mga probinsya, sa Antique, yung mga pambot, wala, mag-silo sila sa may isla. So, isa man ang sa factor kay 510 nga, nagagamo man ang mga drowning sa probinsya sa Antique.
1: Kakapin pa kay ti, open sea ka muda, lagkong balod, mga factors ba lang makonsider mo kung nga ang mga parisina. Dumduman ko sa una, ano tong area man, Libertad or somewhere. Ato ba lang, ano ganito, anong artista upod sa mga dumang kilala man tong mga tao gani kag politiko man sa Antique, di ba?
0: Oo, ito kung hindi
1: ito,
0: ako
1: sa Pandan. Pandan,
0: no? Pandan.
1: Oh, Pandan, oh, Pandan, Pandan.
0: Si Bianca Canalo, to
1: oh, Bianca. Oh, do. Tiyo mo na ba? Ang Antique ni nga daan tago ni saya nga kuan nga ng paraiso. Damo kamo da sang mga matahom nga mga lugar dira. But of course, one of the factors man goro nga makonsider ni Governor Paul Javier kag sa provincial tourism ninyo. A matter of suggestion man ni K5I nga nakita naton nga pabakuron ang security sa kuan sa mga beaches bla, idle inland resort na. Para nga maingan nyo, pagid ang mga tao nga magkatudar sa inyo, kaya mas damo gakato sa inyo da?
0: Yes, correct na. Okay, by the actually, kung magkampal kita, be a tourist, kita, Antique, kita man ang may pinakadamo. Kala mga tourist spots man na K5-10 magluwas, syempre, dira sa may Iloilo, ang Antique, damo. Ang mga tourist destination din, no? Pero, amo na gani nga, bago kagina, ginaingan nyo, dito ang PDRMO nga, tani-dugangan ang mga
1: train git
0: ng mga lifesaver.
1: Ang droning prevention sa mga tao to the forum, sinong magapasakop, sino magapa ano ang mga taga-iban man nga probinsya or dira lang mismo sa inyo sa Antique ni Sugod Buas?
0: Kung hindi kita magsala kay 510, hindi ako magsala daw mga iba nga mga ahensya dyan from different province. Mine ang mga, and at the same time, different area or lugar, mga stakeholder ang magpapadulong din sa may probinsya sa Antique. Bangod nga, World Drowning Prevention Training Conference ni siya, base pala patayan natin po at K5-10, base pala may mga international pagid niya mga agency na magtambong kang pagkanto dito sa may probinsya sa Antique. Bangot nga sa last month lang daw nagkanto man diri ang halin man sa may Australia K5-10, no, nagabulik man ni sila and then nag-observe sila sa mga ginapatigayon pala nga technique or life-saving techniques ng PDRM.
1: Kay World Anti-Droning Day gali boss. So dapat nga lungan tagid nga malunod or malumos. Nilunod mo ako sa pagmamahal mo. Pero nung kailangan ko ng hangin, iniwan mo akong mag-isa. K5-10.
0: Amo na ya K5-10 ang masubo din siguro nga drowning na malunod ka sa pagpalangga.
1: Aragoy! Kagi ka na sina K5-10?
0: Siyempre tao, walang kita K5-10. Naka-agi na kita muna. Nalunod na kita sa una sa sala nga pagpalangga. Pero kumbal pa nila, dapat mag-learn kita. Dapat kabalo kita maglangoy.
1: Ini ang inyo Papa Ted. Drisa, lamang kahapon, wala akong karapatang magselos. Pero bakit ako ang nalulunod tuwing masaya ka sa iba? Ay? Sabat! Anong sabat mo? Ay ho?
0: So, wala na akong masabat.
1: Ora, karoon masabat!
0: Nalulunod na ako ng mga halambahalong ilipay-ten.
1: Sabi mo, sabay tayong lalangoy. Pero nung lumalim ng alon, bakit mag-isa na lang akong kumakawala? Eh, puslan man. Rati mong tawas this lilaw, Jesse Manager.
0: Amuna ang masubo, K5-10.
1: Biling ka dyan. K5-10, halong ikaw, hindi ka malumos, ha? Kapila ka na malumos sa kwan nga gugma ng paltik, ha? Kagi ka na lumos? Ay, ho?
0: Sa
1: magandang ko, hamay ko makapila ka na kabeses nga nalumos sa kuan sa paltik kagugma.
0: Kung makapila ka beses, amuna ang...
1: Daw hindi ron may isip?
0: Sa kainting daw gitbili na naton tanan sa...
1: Past is past. Past is past.
0: Kinanatan, ang importante lang na, nga bisa na lumos kita, nagalangoy kita balik, tubiin kita naghalin.
1: Ang importante nagalangoy ka na subong sa pagtakamaayo.
0: Oo. Diba? Ang importante sa tanan nga, lesson learned na.
1: Mm-hmm. May mga tinanggiman ko, isa daw malunod ka na, no? Kagi ka na daw malunod ka na?
0: Ikaw, kay Pagpag, nakaagi ka na?
1: Ige, balik mukna ka. Sabi ko, ako yung manog interrogar. K5I, you made my day. You made the day of our listeners dari sa 11 MEPS. Nagkuhan lang ko din, nagkaray lang ko din kay K5 dyan, sap. Salamat, kid. Bahul, salamat. Salamat, kid, ni mo dyan. Eh.
0: Yes, thank you, kid, K5, and of course, happy 5th anniversary sa my K5 News FM, Iligio.
1: Orat, di mong tawas, di mo. Dapat nagdugad, di. Ngagaw pa. Manya, punta kroon sa gabi.
0: Kasi pwede man ako karoon makalusot kay 5 Tetsis singan nato. Nadarwala man ka oras ang karayuan kang antike, kagang ilo-ilo.
1: Heed, gatango-tango rin si manager. Okay rin. K5I, salamat.
0: Nagbalita halin sa may probinsya sang antike para sa programa 11 Mbps. K5I din Rose Montero Mambanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon niya estasyon na Western Visayas, K5 News FM.
1: Pangayaw lang ko din sa programa nga ini. Pasinsyahan nyo lang ako kung makuha man ng banihot, ako masabad. World Drowning Prevention Day, Hiwaton Buwas. Sa Antique alone, ha? Dupila ka tuig, tamo gali naglalumos. No, lumos kaya sa literal nga dagat, sa suba. And even sa mga inland resort ngayon ni Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, nga mangin may nalungon kita. Isa nga ma-promote naton ang aton nga tourism sa mga banwa is kung kompleto ang lifesaver, no, kag wala sa mga drowning incidents. Kay bisan ano pa nakakampiyon ng resort, kung may history na nabi nga damo sa naglalumos da, dumduman nyo, hindi ko lang paglawago ng isadrika ng kuno, ka, hotel, dire sa may Smallville area, may isa na dira ka ng palaliguan nga bantog ina sa una, bisan sin oga kadto da. Ugaling kay wala sang lifeguard kag ang managapaligo at that time hubog. Adamo to sa naglalomos. And eventually ang lugar, no, kung sa ato nang inbauing ang mga tao dito way nagana nga magpaligo, way nagana dito nga mag-staycation bla. May iba niya nga hindi man niya magkadto sa out of town, sa bukid, sa mga malayong lugar, sa Boracay, sa Palawan. Ang ilangin mo is mag-staycation lang sa isa ka lugar. Kag mag-paliwaliwa lang abi over the weekend, no? Raklamin sa hotel mo da, kaon ka da, tulog ka, paligo ka to sa pool. Pero may isa gid ini diri ka ng establishment diri sa may Mandurriao area. Nga bangod sa naglalumos, damo to naglalumos mo. No, doon may bata, dumduman ko sa may bata, ka birthday to, doon maktuing bata, lalaki, lumos. And asod-asod pagid, nga magkalalumos, tidugay-dugay ko ni Dula ang negosyo.
2: Foro.
1: Dari sa, hindi nga foro ah. Hindi ano ni foro Alas 12:49 na sa aga, sa old to, Pastor Bobby, thank you, kay Ernesto Ganson Quiroga, kay Judy Natividad Lubis, Laura Sumagaysay, Ken Christine Lago, kainan na kayo man si K5 Eileen, magbanwa mo. Nilunod mo ako sa pagmamahal mo. Pero nung kailangan ko ng hangin, iniwan mo akong mag-isa. Alas 12:50 na! Before we go, aray na lang, alang na ko K5 Lawrence, no? Ibang mga update, bantayan, dugay-dugay ang Secret Memories with the K5 Manilin Abaro, Palek, ang dugang update. And balik naman kita boss, ha, no? By 2 o'clock, masugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Medyo tedious ini, malawig nga process. It will take 92 days kung maubos in full death. Or possibly may mga drama nga matabo in between. Amo tong statement kaina ni 5th District Board Member, former Congressman, Attorney Rolex Tupa Suplico, ang mga drama and the twists and turns sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga hiwaton alas 2 subong hapon. Karon 8:30 bantayan kay ang makasaysayan nga hampang ni Alex Ayala, 21 years old, tennis star from the Philippines versus Jasmine Paolini sang Italia. Ginpierde ni Ayala ang kilala nga si Iga Swiatek. This time around, ang mataas ang mga Pilipino nagabantay para sa iya. Hasta man karon mabantay man ta sa hampang sang Gilas Pilipinas basketball team kontra sa Australia. Ang hampang nila kontra New Zealand ng liga to almost na no? Almost nga daog na tani sila o galing kay bangod sang mga breaks of the game sila ang napierde pa.

Kapila ka na ka beses gin pa na ni Cupido, Ma'am Laura. Ikaw, Pastor Bob, adoro doon niya na pa na mo karang una. Ma'am Earl Nagoles, Ma'am Rose ka ba, ngalimbagi? Gusto pa na ni Sir Gene si Manasta pagitako sa hapon? Ay, huh? Kasi tak, ano ka mo, maumay, dumala ka mo, ha? Mamaga kataraka, malin sa aga, Ted Francia. Tanamang, nasa pagid sa hapon? Gusto ko gani, asa pa secret memories mo? Mang laygay kita, bisan kita ralaygayan man.

0: Ted Aujero Francia sa ngalan ni K5 Jansap para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumangabot ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumangabot ka.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis mo!
2: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Subay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
15: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
11: Masalrigan.
15: DTX 500.
11: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio.
15: Ang D3.
11: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
11: Yung may D3.
15: D3 Bio.
11: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
11: Yung may Visio!
15: Ang Visio!
11: Yung may D3!
15: Mabakas, mga buti ka.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
11: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, you may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait po siya.
2: April Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligat.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
2: Masami ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masaliga. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggo.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Galao magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro kapulkatol.
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor,
1: Ang sinaing!
12: Luto na!
1: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasaing!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for Men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to Mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy ka nunay.
18: DTX 500
19: masaligad,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: masaligad,
18: epektibo.
19: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
19: yung may PCO,
2: ang PCO
19: yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
19: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
19: yung may PCO,
2: ang PCO
19: yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
0: K5
22: News
0: FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhan!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: May powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: available now.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman Roman.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatindo sa imo atay.
19: Basta tindo ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: D3 Bio
20: with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio.
19: Ang D3
20: nga may Physio.
19: Ang Physio
20: nga may D3.
19: D3 Bio.
20: D3 Bio
19: with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio.
20: Ang D3.
19: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
19: Yung may D3.
20: D3 Bio.
0: K5.
23: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
12: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Patas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ari nga ang paborito nato niya, ila!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: E3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mga mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX-500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX-500.
6: Masalikan.
7: DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro kakulkatol,
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor,
1: Ang sinaing!
14: Luto na!
1: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
22: Tigalaba!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matinlong na dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
21: ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: yan ang kapanupo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
22: masalikan,
21: epektibo.
22: DTX 500
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO
6: ang PCO
5: yung may D3
6: mga butika.
5: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Matagas mga butika.
0: K5.
25: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso.
27: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
4: Klinika Deo Fresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problem. Magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat. Gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
12: Physio.
5: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: K5.
5: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil na gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalas

0: Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasin!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
5: yung may BCO.
4: Ang BCO
5: yung may D3.
4: Makakas mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
5: yung may BCO.
4: Ang BCO
5: yung may D3.
4: Makakas mga butika.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakas,
4: mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalanturong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Dalaong magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman for men.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
19: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
20: Happy kanunay.
1: DTX 500.
20: Masaligan.
1: Epektibo.
20: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
20: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
20: DTX 500.
1: Masaligan.
20: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3
20: nga may Physio.
1: Ang Physio
20: nga may D3.
1: D3 Bio.
20: E3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
20: Ang D3.
1: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
1: Yung may D3.
20: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
24: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
24: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
24: Garantisado!
1: Epektibo!
24: Aramis
1: mo! DDX 500!
25: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
26: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
25: oh,
26: tapos hubin pa imong pamatinan,
25: mabatian
26: ang galibak sa imong... Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
25: Oh,
26: no?
25: O
26: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500.
27: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
28: Wow.
1: DTX 500.
29: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, giwala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula, kiwala kagad DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kagad DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
26: So kung bisyador, sir boy, kinanglan gid nga, no? Mag-DTX 500
25: ay, oh, the more kagabisyo, the more
26: dapat. Pili ka lang, ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir JP.
25: Mm-hmm.
26: Hindi ka matubuan bukol.
25: Ay.
26: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor.
25: Uh-huh.
26: Wala cyst, mayuma, cancer.
25: Uy.
26: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and

0: Gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akon body odor. Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masaligan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
10: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso.
12: This song is brought to you by My TC, ang Alkaline Vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Halin ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
12: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang
1: labahan?
14: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko.
16: Ang extend.
15: Supplement for men.
16: Lourdes.
15: Tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanubo
15: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
9: Ang PCO
2: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
9: Ang PCO
2: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butka.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panugos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre? Libre!
15: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi

0: At mabangong kilikili.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Kalaong magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga
4: butika. X10 Food Superman.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
4: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
8: Ang D3.
7: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
7: Yung may D3.
8: E3 Bio.
7: With BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
8: Ang D3.
7: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
7: Yung may D3.
8: D3 Bio.
11: K5.
12: K5.
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Mabakas, mga buti ka!
6: Para sa matino nga dugo!
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidants!
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay!
6: Mas tagtinlo ang atay!
7: Happy kanunay!
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo!
6: Nga sa masami!
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500
6: Masaligan.
7: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. My dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan?
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasing.
18: Tigalaba.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko.
19: Ang extend.
18: Supplement for men.
19: Gortez.
18: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
18: para sa matinong na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
22: yung may BCO.
23: Ang BCO
22: yung may D3.
23: Mga butika
22: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
22: yung may BCO.
23: Ang BCO
22: yung may D3.
23: Mga butika
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
25: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: That song was brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang kapag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
7: May mga barikada pa na.
6: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
3: D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
6: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
7: Oh.
6: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
7: Daw import gali ni Doc.
6: O import siya.
7: Yeah. Mga import kaya.
6: Your second immune system.
9: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
6: ginakompos. Ang mga trained, gipang train.
9: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
6: Ang D3 Bio import immune system.
9: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
6: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
9: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
9: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
6: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
9: Oh, so, sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang kagaw.
6: Paborito, gids kagaw.
9: Paborito. Dapat,
6: labi na akong plakaong katamis.

0: Ado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko di tribayo ya. Para preparado na ni akon kuan, lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kampyon sa balita.
3: Kampyon sa music.
4: Kampyon sa kalingawan.
5: Kampyon sa serbisyo publiko.
6: K5!
7: K5!
8: K5!
9: K5!
8: K5
9: News FM
10: 88.7.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mga buti ka.
11: D3 Bio.
14: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag TDX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag TDX 500 ka na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
16: TDX 500.
15: Garantisado.
16: Epektibo.
15: Aramis
16: mo. TDX 500.
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagapangihi.
16: Masami inauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: Mag DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX
11: Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka. Mighty C.
13: Ang
11: alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre?
22: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong
0: kabangong kilikili.
6: Kadragsa nga punggot.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman from Man.
26: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
25: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
28: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo nga tay.
25: Happy kanunay.
28: DTX 500.
25: Masaligan.
28: Epektibo.
25: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
28: Masamig ka bala gina-allergy.
25: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
25: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
25: DTX 500.
28: Masaligan.
25: DTX 500.
28: E3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio.
28: Ang D3.
25: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
25: Yung may D3.
28: D3 Bio.
25: D3 Bio.
14: Ako si Boyds, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio!
28: Ang D3 Bio!
25: Yung may Visio!
28: Ang Visio!
25: Yung may D3!
28: Mabakas, mga butika.
30: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
32: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat. Gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
1: Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
1: DTX 500.
6: Masaligan.
1: Epektibo.
6: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Masaligan.
1: Epektibo.
6: DTX 500.
1: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
6: Ang D3.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
2: Bay Puso.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka la city, dapat manyaga ka las dusi, manyapod ka alas.
17: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
19: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
17: Hindi lang gani carrots.
19: Hindi lang carrots, mga kaduran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nolo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: So, hindi ka nang babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
20: Basta.
16: Ano yung interval?
3: Maedukar ka pa.
16: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
21: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
17: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
21: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay pasta miki bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
17: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
21: Yes.
17: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
21: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisi ka kada adlaw.
17: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
21: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong tiyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
17: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
21: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP? Ang sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag ginturo, no?
17: Sobra pang iba, no?
21: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kaya mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
17: Imo pangalan na partner.
20: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
22: 41.
17: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
20: 470.
17: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
20: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
17: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
20: 160.
17: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
20: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
21: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gitawag panulukan.
17: Abaw.
21: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gitawag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
17: Carrots da.
21: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
17: Kevin?
23: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
0: Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at protektahan ang aton utak o ang aton brain?
21: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
0: Correct.
21: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
0: Mm-hmm.
21: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
4: Anong sekreto niya?
5: Milig sa taguay?
21: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amuntong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
5: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, planto mo. Uy, ka 19, ha?
4: Nakakampiyon ni
21: Magpid. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
21: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500.
9: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
10: Ilang imo nga kininom nga kapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
10: So wow.
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
7: DTX 500.
22: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
24: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
25: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
24: Ah, wala magtaas.
25: Wala magtaas.
24: So, wala.
21: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
25: Confident.
23: Importante. Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
24: No?
23: Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
24: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
21: Kagana ka namin, Sir Boy, yes sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
23: Natural sugar.
21: Natural sugar.
24: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
23: Kay engineerya pampabakod, extend.
21: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
24: Thank you sa supporta, sa Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Ang fat boy.
25: Hindi
24: man tanan nga fats lain, ha?
25: Correct.
24: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc. Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng nami nga klase sa aton lawas?
21: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
24: Oy,
21: building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
24: Uy, messenger, no?
21: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
24: Uy!
21: Ga work hand in hand, Sir Boy.
24: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
21: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
24: Insulator.
21: Sa kung sa kurinti pa,
24: covering.
21: Dapat may cover para di, ano,
23: hindi maglaktan. Wala ground.
21: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kay amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
23: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Mm. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
21: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
25: Uy,
21: in
25: God,
21: short,
25: you know?
21: Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
25: Dementia.
21: Oh, dementia. Kuwans nga ipala inom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
25: Kampyon.
23: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
0: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng regular nga regla, is agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
11: Ang Physio. Yung
1: may D3.
11: Magabuti ka.
1: D3 Bio.
12: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, suma naging kamalipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
11: Yung may Physio!
1: Ang Physio!
11: Yung may D3!
1: Mga
22: ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
24: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
21: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides, nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labis subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
24: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yes, kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo din ginahimok kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
13: Kalma lang.
24: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
0: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
24: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
21: May ara kang ito ang import immune system.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tundaran, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso!
28: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike, kumso?
3: D3 Bio.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasa ang butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mamasa ang butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Rosita. Mighty Smeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang
1: ang labahan.
2: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
2: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang extend.
15: Supplement for men.
16: Lourdes.
15: Tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanubo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masalikan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
3: Yung may D3.
10: Mabagat, mga butika.
3: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
3: Yung may D3.
10: Mabagat, mga butika.
0: K5.
19: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.
21: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauhan!
5: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Nagapanubos
2: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
2: Garantisado!
5: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
1: DTX 500.
19: Masaligan.
1: Epektibo.
19: DTX 500.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
19: DTX 500.
1: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
19: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
19: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
1: Masaligan.
19: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
19: Yung may D3.
1: D3 Bio.
19: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
19: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: K5.
1: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow. Ayos,
12: gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
6: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
10: Mas tagtindo ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
6: masalika
10: epektibo.
6: DTX 500
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio,
10: ang D3 nga
6: may BCO.
10: Ang BCO
6: nga may D3.
10: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio.
6: Ang Physio
10: yung may D3.
6: D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: K5,
6: K5
16: News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Ng may D3.
5: Mga mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga lamaw! Ari nga ang paborito nato niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang
1: labahan?
18: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
18: Naplansa na.
19: Ganito ako.
20: Tigasing.
19: Tigalaba.
20: Tigasay.
19: Tigaplansa.
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko.
20: Ang extend.
19: Supplement for men.
20: Lourdes.
19: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to mama.
20: Extend food supplement for men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: ikaw pala
19: ang may diabetes.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3
6: mga butika.
5: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3
6: mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
25: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
10: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
6: Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: K5.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kadaan mo ginsang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kagman naming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 C. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: TC, babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
11: pasuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
11: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplanta na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupo
23: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Mga butika.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Mga butika.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Kapamati ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow! My poop!
1: Piso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ng aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Magali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka, mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila! Ila! Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Roman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500. 500 ang may powerful compounds.
12: Yan ang panubok
7: kag kontrolar
12: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
12: sa Ligar
7: Epektibo.
12: DTX 500
7: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3 yung
7: may BCO.
12: Ang BCO
7: yung may D3.
12: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3
12: yung may physio.
7: Ang physio
12: yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Fi News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa dugo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakala ng butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan ang kapanupo
9: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO
10: ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO
10: ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ako sa K5 News FM kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase, balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga Tabuk Suba Haro. tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo siyang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500
7: garantisado
3: epektibo.
7: Aramis
3: TDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na,
3: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
3: garantisado.
7: DTX 500
3: DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
10: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga nagakatol.
3: Mag-eye care go.
10: Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
3: ang alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
3: efektibo. Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Dali ka mga lamaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
16: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
17: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Gala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katul-katul,
19: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman Roman.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
23: ang nagatindo sa imo atay.
20: Mas tagtindo ang atay.
23: Happy kanunay.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: Epektibo.
23: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
23: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
20: Masalikan.
23: DTX 500.
20: E3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio.
23: Ang D3.
20: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
20: Yung may D3.
23: E3 Bio.
20: With BCO.
25: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio,
23: ang D3
20: yung may Visio,
23: ang Visio
20: yung may D3.
23: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM.
0: ng Iloilo.
1: Wow! My puso!
4: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ankampion nesta shon sa ilo sire 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, kagsanan ng mga suki ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo mga kakifive? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sining mga tinion. Bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo kag mga proteksyon nga aton nabaton halin sa iya. Kag mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ako nagapit mo yung ginabalik-balik nga hindi tagin pagkalipatan ng pagdayaw kag pagpasalamat. Kaya mo gini ang aton dako nga kalipay, kag dako nga kalipay sang Dios nga aton ginalagdan kay kita nagabalik sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo, ginadayaw ta siya kag ginapsalamatan. Amo nang kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon siya sa sini nga mga tinion. Aton siya pasalamatan, katagan kita sa gihapon sang timpo nga makaimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatutunan. Kabay pa nga kamutanan, hayara man kayong lawas kag tanan sa mga pagdayaw, pasalamat sa Dios. Importante katama nga kita nakaangot gid pirmi sa iya. Amo lang na ang aton nga mga pagpanamiyaw sa inyo samtang magapadayon kita subong sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero antes tanan mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa magsandali pong ito, kami po ay narito lumunulog sa iyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay na kami po ay inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkakataon na kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat na mga kawani sa impilan pong ito, na kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay malulugod sa amin at kami karapat-dapat sa inyong minisyon. Ito ay manghiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala naman sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Epinesios. Amen. Now, ang aton na topic kasubong, mga kautoran, mga kabyanan, ay nanungod sa kay Abraham nga naging manugpatunga siya para sa Sodoma samtang ginbisitahan siya sang tatlo ka mga lalaki ang ginterm sang Biblia. Basahon ninyo ang Genesis Kapitulo 18, 1 hasta sa 15. May bisita siya nga tatlo, ang isa daw sa to si Jehovah, pero mga lalaki ang term dito. Kasi siyempre, nagpakitang tao man. O, nagpakita man bilang tao ang Ginoo kag mga anghel. Dayon, samtang naglakat ang duha, ang isa nga ginhambal nga lalaki na bilin. Dayon, may ginhambal na muna nga sugdanta sa versikulo 16 pagbasa, pero kung gusto ninyo basahon ang kapitulo 18 sa Genesis, alin sa 1, pwede gid. Pero kung wala ka mo nagbasa, nagpamati lang, pwede nga halin lang sa 16 kay nanungod mo lang ni sa pagpatunga ni Abraham tungod sa Sodoma. Sa versikulo 16 ng siling, niyan ang mga lalaki nagtindog gikan dito kag naglantaw na yun sa Sodoma atong duha. Kag si Abraham nagupod sa ila sa pagdulong sa ila sa dalanon. Ang Ginoo nagsiling ang nabilin kay tatlo man ni ang duha nagkadto sa Sodoma, ang isa nabilin kaupod ni Abraham. Tikman ko bala si Abraham sang akon ginahimo. Sa nilantaw nga si Abraham nangindako kagamahanan ng pungsod, kagpaagi sa iya pagkamayohon ang tanan ng mga pungsod sa duta. Hindi, kay nakilala ko siya nga suguon niya ang iya kabataan kag ang iya panimalay sa ulihin niya agod nga bantayan nila ang dalanon sang Ginoo sa paghimo sing pagkamatarong kag katarungan agod nga madala sang Ginoo kag kay Abraham ang iya ginsaad sa iya. Niyan ang Ginoo nagsiling, bangod nga ang pagsinggit batok sa Sodoma kag Gomora dako kag ang sala nila mabugat sing tama. Magakonsad ako kag tan-aon ko kung nahimo nila sing bug-os suno sa singgit nga nag-abot sa akon kag kun wala may baluan ko. Amo ning siling sa Ginoo. Gani nagtaliwan dito ang mga lalaki kag nagdulong sa Sodoma apang si Abraham nagtindog pa sa tubangan sang Ginoo. So muna to ang sugilanon. Lantaw nila kung matuod gid bala ang singgit nga naglabot na dito sa trono sang may makaako. Trono sang Dios. Dayon ang isa nagpabilin halang hambal diri sa bersikulo 18. Niyan nagpalapit si Abraham kag nagsiling. Papason mo bala ang matarong upod sa malauto? Bersikulo 23.
Halimbawa, may kalimaan ka matarong sa sulod sang banwa sang Sodoma. Papasong mabala, kagindi, pagpaiwayon ang duog. Tungod sa kalimaan ka matarong ayara sa sulod niya, magmalayo sa imo mga paghimo sing subong sini sa pagpatay sang matarong upod sa malauton sa bagay nga ang matarong manginsubong sang malauton. Magmalayo sa imo, ina, hindi bala maghimo sing matarong ang hukom sang bugos nga duta. Versikulo 26, ang Ginoo nagsiling, kun may makita ako sa sudong mga kalimaan ka matarong, sa sulod sang banwa niyan, bangon sa kalimaan nga matarong, paiwayon ko ang bugos nga duog tungod sa ila. Si Abraham nagsabat, yari karon nangahas ako sa paghambal sa Ginoo. Ako ngayabuok kag-abo lamang. Halimbawa, ang kalimaan kamatarong makulangan sing lima. Laglagon mo bala ang bugos nga banwa tungod sa kulang nga lima? Sa liwat si Abraham nagapamulong sa iya kag nagsiling, halimbawa, may makita dito nga kapatan. Nagsabat siya, bangod sa kapatan nga matarong, hindi ko paghimuon ini tungod sang kapatan. Niya nagsiling siya, si Abraham, o hindi maakig ang akong Ginoo, kag maghambal ako. Halimbawa, may makitaan dito nga katluan na lamang. Nagsabat siya, ang anghel, bangod sa katluan nga matarong, hindi ko paghimuon ini kung dito'y mamakitaan ko nga katluan. Versikulo 31, nagsiling si Abraham, yari karon, mangahas ako sa paghambal sa Ginoo. Halimbawa ay mamakita dito nga 20 or 20. Nagsabat ang iyang Ginoo, hindi ko paglaglagon ini bangod sa 20 or 20 nga matarong. Niya naghambal siya, o hindi maakig ang Ginoo. Hambal naman liwat si Abraham, grabe niya nga pangamuyo. Kag maghambal ako sing makaisa na lang. Halimbawa makita dito ang 10. Nagsabat siya, hindi ko paglalagon ang banwa bangod sa 10 nga matarong. Kag ang Ginoo nagpadayon sa edalanon, sang nakatapos siya paghambal, pagpakighambal kay Abraham, kag si Abraham nagpauli siya doog. Dari mga turan, aton makitaan nga grabe ang kahimtang. Bisan may 10 lamang sa isa kabanwa nga matarong nga nagaalagad sa Ginoo nga tutuogin, hindi ilaglagon. Amuni ang pinakanami nga aton nga dapat talupangdan. Hataga naton sang italupangod nga aman. Kay sa isa ka syudad, kay syudad man to, hindi man to basta-basta nga banwa nga gamay lang. Pero ang banwa, kung kisa syudad man siya o pungsod, banwa man ang term gingamit. So ang point is, kung may ara lang na pulo, ang Ginoo magpaiway na sa tanan ka katalagman kaangay sa aton dari subong sa Pilipinas. Daw ginpahog kita nga may ara nga 8.2 nga ba, the big one nga linog. Kag asud-asud, sunod-sunod ang mga nagkalatabo nga bagyo kag linog nga ginakulbaan, damo ang ginakulbaan. Kay ginhambal naman daan na ni Jesus ang repasya sa kalibutan nga ang mga tanda samtang namangkot ang mga apostolis sa iya, namangkot sila nga ano ang tanda sang katapusan sang kalibutan. Amo na, una makitaan ang mga paginamo, ang bubat, ang giyera, ang mga pagpatyanay, ang mga paginaway, ang linog, ang tigulutom, dayon magyo nga nagdulot sang baha. Sa muna, amo na nga ang Ginoo, basta may ara lamang napulo na rin katapusan eh. Hambal sang Ginoo, kung may makitaan daw sila nga napulo, tatlo man to sila. Ang isa nagsabat, kung may makitaan nga napulo lamang, nagsabat siya, hindi ko paglaglagon tungod sang napulo. Amo na nga, dire sa Pilipinas, kay kita Christian nation man kita, pero grabe na subong ang mga isyo, nga korupsyon. Amo na nga, aton makitaan nga kita mga Christian sa pangalan nga nasyon, pero kung may ara grabe nga mga korupsyon, ambot ang balon, Christianos lang kita sang aton nga pangalan. Pero gali, hindi man kita Christian sa aton nga kabuhi. Now, kung aton basahon ang isa ka pahayag pa ni Apostol Pedro, naghambal siya rin sa 2 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 4. Kay kung ang Diyos wala magpaiway sang mga manugtonda nga nakasala sila.
Sang nakasala ang mga managtunda balang nga kaupod kay Lucifer, nagsimpatiya sa ila, nag-apid. Kundi ginhulog sila sa infierno, kagintugyan sila sa mga kadalalman, sang kadudulman nga itigana sa pagkukom. Kung wala niya pagpaiwaya ang daan nga kalibutan apang gintipigan si Noe, nga manugbantala sang pagkamatarong kaupod sang iban nga pito, sang ginanaw niya ang kalibutan sang mga Diyos nun, sa mga di-Diyos nun. Grabe, no? So nga aman, kung aton lantahon, sa bagay ang manugtunda, perti matakodamo, kay one-third man to, di sobra to sa napulo, pero gin, why gin paiway sa Ginoo, gin laglag ang sila, gin hulog sa infierno, ambal na rin. Dayon, wala man kung gin paiway sa panahon ni Noe, pila lang to sila, walo. Nga aman, kay pito plus si Noe, walo sila tanan. Why kaala labot na pulo. Amo na nga ginanaw gid, ginlaglag tanan ang mga tao sa kalibutan sang mga di-Diyos nun. Kung sang ginabo niya ang mga banwa sang Sodoma kagumura, dari sa versikulo 6 ni, kapitulo 2 sa 2 Pedro. Kung sang ginabo niya ang mga banwa sang Sodoma kagumura, gintagudilian sila sa kalaglagan kaginhimo sila nga huwaran sa mga buot magkabuhi sing di-Diyos nun. Kagkun iya ginluwas ang matarong nga si Lot nga ginsakit sing likas ang maulagon nga pagawi sang mga malauton. Kayad tong mga tao nga matarong nagapuyo sa tunga nila sa pagtanaw kag sa pagpamati ginsakit ang iya matarong nga kalag adlaw-adlaw sang ila mga binuhatan nga malinapason. Muna nga grabe, nasubuan, nasakitan si Lot. Daw stress siya katama bangod sa kahimtang sang Sodoma kag Gomora nga iya nakita permi. Niya na Ginoo makaibalo pagluwas. Makaibalo ang Ginoo magluwas sa mga Diyos nun sa mga pagsulay kag mga katalagman kag magtigana sang mga di matarong sa dalom sang silo tubtub sang adlaw sang pagukom. Amo na nga aton istoryahan diri, ano gid bala ang kabangdanan nga ang Sodoma kag Gomora ginlaglag sang Ginoo. Sa ilang tiempo sang una, ang pinakamatahom sa mga syudad sang nalupyakan sang Jordan amo ang Sodoma, nga nahamtangan sa isa ka kapatagan nga subong sang hardin sang Ginoo. Ang iya pinakamabungahon kag katahom, diri naguswag ang madabong nga mga tanom sang kahimtang sang nabalang tropical nature, tropical nga banwa.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin dayon ang ako nolo.
2: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa ligaw ng babalaan ng mga flowers, nga damok probiotic.
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw, so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, sa Storyanta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bao lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
3: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis.
3: Mm-hmm.
6: Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas.
3: Mm-hmm.
6: Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose.
3: Mm.
6: Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500,
3: mm,
6: dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig.
3: Mm.
6: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Mm. Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron,
3: mm,
6: o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Mm. Anong matabo, Dok Yakon, tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
6: Patay ka, guro. Hindi ah, kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis, di wala na glucose or GP.
3: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
3: Mm.
6: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi syempre wala na kakaon.
3: Mm.
6: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mas sekreto sa mga scientist mo.
3: Mm-hmm.
6: Lagsa magkaon ga fasting sila.
3: Hmm.
6: Hmm. So sa sining stage nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mitis man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mitis at i-campion nga kon epekto.
3: Hmm.
6: Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi kidya nami magkaon sir GP mo.
3: Hmm.
6: No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
3: Mm-hmm.
6: So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo kagaw. Try nyo anay intermittent fasting.
3: Oo, oh, ganagan, matamat.
6: Oh, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
7: Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
8: Uh-huh. Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay.
7: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
8: Dizzy ko no,
3: dizzy. 19, ang it, nag-19 ako no, last year 18, plug to mo. Huwag ka 19 na.
8: Nakampiyon ni Magpits.
7: Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid.
3: Mm.
7: Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
7: Oh, maligo, basic.
6: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
3: Ang
7: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say,
9: mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga microbio that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya, nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Ducramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DT X Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabuga na sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
12: Ilay-lay de la cross. Taas ang akong nga sugar. 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Dinadala subong imo sugar.
12: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika de Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, Corner A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil yun man, yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin, cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permin mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
7: like,
8: Sir JP.
7: Like okra, be? Tugabang?
8: Balungkay?
7: Takway?
8: Takway?
7: Damo hindi na mana.
8: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
7: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
8: Pinya, damo ang pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kadadlaw.
13: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosan imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na?
3: Masami
7: na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag mighty C. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag mighty C.
3: Gusto, no?
7: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makanto sa clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic, lain. Hindi mo tani ng concept mo.
3: Makato
7: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No? So, ara na sa'yo mo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
11: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian, i-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
14: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
3: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
7: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
13: Ang Clinica Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga, kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Dio Fresh. Kung namin kanyang magpangape, aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape po sa selipalosa sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimo kay gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulite puno sang antioxidant.
7: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
7: So, may kwarta sila, Sir.
13: May budget?
7: May budget.
13: Kung may budget,
7: sa, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, siyempre ang sugar pa lang stevia, delikado sa mga balatian noon. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
13: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo doon ka dito bayo, ay kampiyon na
7: bulletproof coffee.
13: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
7: Yes, so, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
13: Extend! Ang extend!
9: Kapag nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si imo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
9: Thank you, Sir JP. No, ang Balila Health is an investment. Kung feeling mo, sa bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sa bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
7: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silula.
9: Patay ka.
7: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
9: Bigaw na absorption sa lawas.
7: So di na magamit ni ini silulat, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong nga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
9: Correct?
7: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
9: Correct.
7: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga selula.
9: Kampiyon, ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
7: gadamo maitan. Sila, yeah.
9: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
7: Di, amo na nga, lain gid yang palainom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagi diyan, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan hindi, kapila na to na balik-balik mo, duham lang gataki sa to silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
16: Free radicals.
7: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
16: Wala kabuhi ya.
7: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
16: Correct.
7: Kaya daw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sa iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stages, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
16: So simple yon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso obosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio of Dansang DTX 500.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: D3Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Mag D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos ang D3Bio ba okay? Gidang resulta subong normal na gin.
11: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang Clinica ang tagimo sang DTX 500. May TC, D3Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
7: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
3: Mm-hmm.
7: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-inikay, may laxative siya.
3: Mm-hmm.
7: Tingala kag-ahumok yung mga kwami.
16: Imong pupo.
7: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3Bio. Gina-attack niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gidyo ang D3Bio ya, makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
16: Kampiyon.
3: So, ang nami, ang kuya sa D3Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
16: ang
3: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir boy, literally, ang MCTs found in D3Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
7: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
7: Oh.
3: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3Bio and only D3Bio makahimo sa not the ordinary D3.
16: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give you...
7: Ako, Sir Boy, lima kagina.
16: Wow! It will give you instant energy and again, ang Banidok Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una, problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
15: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with
2: BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung
3: may VCO.
4: VCO.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio. With VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akon stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masapinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre!
9: Libre!
8: Wow!
9: Pangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasin!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Gortez!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Asalrigan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
16: Yung may D3.
15: Mga buti ka.
16: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
16: Yung may PCO!
15: Ang PCO!
16: Yung may D3! Mabagat,
15: mga buti ka!
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
19: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana.
3: Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla.
2: Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla.
3: Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. D3. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Dali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo nga tay.
15: Happy kanunay.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: Epektibo.
15: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
15: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3
15: yung may Physio.
10: Ang Physio
15: yung may D3.
10: D3 Bio.
15: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
15: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
15: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
25: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100.9 K5 News FM, Rojas City 89.1 K5 News FM, Pasig City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa

0: ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So na.
10: Problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM. News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, oh, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sa panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo ng kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extel!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatimlo sa imo atay.
15: Basta timlo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo
15: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masalikan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
8: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
8: Yung may D3.
0: Matatags mga butika.
8: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
8: Yung may D3.
0: Matatags mga butika.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow! My puso!
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo yung pinaka-importante, sir boy, kaya may ara ang mga kuhan mo,
5: kaya hormones. Kaon mo, gutom ka, makaon
4: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stock mga matamis, tinapay, pasta.
5: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin lang galing, tribayo
5: ah. Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3 bio ka, ang D3 bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-Gita ka, dapat ga-D3 bio ka.
4: Namiya Gita, tubig lang ang tubig, tapos D3 bio, D3 bio. Mas dasig ka man.
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
8: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Amunigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom di tribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom di tribayo.
5: Wow!
2: Right? D3 Bio!
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka.
12: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
12: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
12: DDX 500.
2: Garantisado.
12: Epektibo.
2: Aramis.
12: DDX 500.
2: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi.
12: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
12: Mag-DDX 500 na.
2: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
12: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
12: garantisado.
2: DTX 500
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
17: Libre!
18: Libre!
17: Wow! Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilaw nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
26: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamahal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So, una,
11: problema, gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
12: Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Physio.
13: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
16: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo. DTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iba ni. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
2: para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
2: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
0: happy kanunay.
2: DTX 500
0: masaligat,
2: epektibo.
0: DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinaka-kampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere, ang nakadami di, kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
4: Oh.
5: Ang tatlo ka mga pre-radicals nga superoxide.
4: Mm.
5: Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
5: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit.
4: Mm.
5: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
4: Mm.
5: Pero kung adlaw ka gainom di TX500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga ano, layo ka sa balatian.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektive. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500.